Inkomuso nene Natalio Libombo loko tava uskotile akuhifikisela mahungu inkarilo wa misho na kunene kuva mwingisetwa hina asungula sikula nyamuntla na tiva leswi humelela katikweni ni matiko ya vambe yemahlweni hi pangalatana na wena khindlimuka na yimiso provincial de Maputo khindlimuka u kota ku landza leswi swi ku kongomeke ka siku la nyamuntlha khindlimuka u lulamisa vatsongwana leswaku va ta ya xikolweni khindlimuka u ti lulamisela u lulamisa siku la wena leswaku ku nga sali nchumu ndzhaku ka leswi u fanelaka ku swi lulamisa ka siku la nyamuntlha u kunguhata hi ndlela yinene leswaku kasi siku leli hi swihi leswi ni nga ta swi endlaku hi swihi leswi ni fanelaka ku swi landza hi nkhinkhi hinkwaswo u swi tsala ka phepha leswaku ku nga sali nchumu endzhaku mpela.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii nkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlela ufiko vatlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintshwa, vathlela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlele kwa valahlekeliwe hi makaritao. Loko vani vana lavatsongo. Na vona, vafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavadzi.
0: Lana na amba tikonta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lahleka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutlela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta ya mama na vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Box.
1: Ngoyini se gweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwayini kambe maseve. Yikusela waya mati.
0: Asileka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti?
1: Ha! Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwatsongwane swa ko hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha, se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ixi, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni. Hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Xona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: Moçambique em goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Ngoma. Eu sou Ngoma. Moçambique em goma.
3: Oitoras na 28 minutos, jita ku tsunzusha mailana ni tamatsamela yankama. Matsamela yankama kasiku lanyamuncha, ka jase kaskei 15. 15 ka junho wa 2026. Maputo nyamuncha e doropa lili isa kakutula inkoma doropa li kumeka kakampimu a 31 graus centígrados. Kulanzama doropa ya kanchancha e tetena nampula ni 30, Kilimani 29, Beira na Pemba 28, Inhambane na Vilanculo 27, Chimoio 24, Lixinga Agamessa a Titimela e 22 graus centígrados. Mailana ni tamatsamela enka maile swinga kutsunzusha ka swona ka siku la nyamuntlha. Ingari wa ku va hi kuma tamacincela ya timale.
4: Tamacincela ya mali eMozambique.

0: Mailana ni damajin jela ya male a Mozambique, nyamuntlha dólar li xaviwa hi 63.25 meticais, na li xavisiwa hi 64.51 centavos. Euro li xaviwa hi 73 meticais na 13 centavos, na li xavisiwa hi 74 meticais na 59 centavos. Rand lixaviwa hi 3 meticais na 88 centavos, na lixavisiwa hi 3 meticais na 95 centavos. Mailana ni machinchela ya temali hi leswi hi nga ku tlhamuxela ka swona ka siku la nyamuntlha. Loko navela ku cinca mali u nga kongoma ka tindhawu leti mabanku lana ku cinciwaka kona timali u cinca mali leyi u nga na yona.
1: Gingirika maputu.

8:30, iramba Thomas Chauke kwa kokwani wa unwani. Ehe, ikulandzela inga tangena ka kamabulo ye hina lana ikutsundzuxa ka leswaku ka nkarhi lowu loko hi pfula tinkunga xivutiso xikulu kasi hi swihi leswi hi nga swi endlaka ku va hi vhikela timfanelo ta swidyuhati leswaku ti nga hoxeliwi timfanelo ta swona ti nga endleliwa hi vana hikuva hi mamana se leswi nga guga wa loya papayi wa loya wutomela mina hi le fambi hikola ka swona va hoxeliwa timfanelo ta vona van'wani vo dlayiwa van'wani va tshikiwa mpfhukeni a va na ka ku hlayisiwa kona hi vona swidyuhati lomu tindleleni na hi ntalo ngopfu swinene.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xi ku valisaka karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini kusa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xi ku valisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuki a kuma mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungana
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi likwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.

0: Seti Abakalkunga hitamu ya mkela. Hello. How Shane? Ache mkile. Sinzisa mranzwa mngiseti 82-31-05-751 82-31-05-751. Ila kutiva mavonela ya wena. Au Shane? Au Shane?
1: Au Shane?
0: Nishi sela na mani?
1: Lorenzo Shavati baro kuhini sato zimoni.
0: Tatana Lorenzo, nukombela kupumba volume kashikomo moesha wena, hita kumana itindela liti neni?
1: Na pumba.
0: Iswana, iwa ni mavonela onga na una, mailana nishoko makaya nyamuncha, yanko kangu fusunene.
1: Anshoka makaleli mavonelo ya mina parte la mina ali. Baba kulu kumbe sijohati sifanele ku hlayisiwa. Eku fanele ya bona loko xikwembu xika vatekanga vatsalile manje kukubeka kuveni ku hlayiseka kuli kona. Hambi kilu lidene la kupara akuba kuveni a sweka hambi para ku famba loko a le ka tinyiwa letlulaku ka tona se ku tlhumaku munenge a va ha swi koti masenge a va ha swi koti manje ke vana va kona a va khatali se ni switlhavasaku leswaku loko se a lovile amakulori lava machavaku va tlula mali ya kanika leya ku podiya va nyika laya ku va va xava wona va tlhela siku ni siku domingo domingo a ya swimintela a swi na ntirho leswo kuba hi kata vala swaku a mfumo u fanele ku veni i li wona u dlisaku na tswalela va loko posila milandzu i ku veleka hi ku fuya manje a hi swi koteki kuve swaeeka manje mavonelo ya mina a yi li ku veni ku hlayisiwa se a lava va kuleke lava swi johaka hlayisiwa hi nga ve ku kala nga tswalanga hi ku xikombe xi nyika luya ni luya manjele a fane ku vena wo mfumo wu na fanele ku veka voko hani mama
0: inkomu swinene tatana Lorenzo hi tlangelile ya na mahlweni ku pangalatana na hina
1: hani mambo hani mambo
0: a hi ngisi mavonelo ya van'wana
1: inkomu
0: sindzisa na wena 82-31-05-751 o se chama Vonela Yawena, ao Shen.
2: Lixe, mano, eu disse.
0: Lixe, ele não está lá na mão.
2: Olha, vovô, uma menina boa, na barra.
0: Vovô, uma menina, mas Vonela Yawena?
2: A Vonela Yawena, ele é o Yaku. A Muno Logaza Tchala. Ali, e Banco Lamina, mas o único caminho. Mas, acho, Voni. Ekusha antalo wa xona a loko wa mutjala a u loyi a u hayi a u biang mazilo ku se akulile a famba hi xa yena a yetlela ka yena wena u kumeka na ja u nga li munhu mina yelo ni khalela ka swa ni fanele hambi ku byeriwa ku kuluka hi ko ku loya ku loko na byeliwa ja a swa vava mbilwini n'wananga purike u phandi masimu manyingi u yenca hinkwaswo mara u ta undla n'wana va ri dyondzisa n'wana va ra nyamuntlha a ku vona ngaku a wu munhu a mfumo mama wu dlawaku hikusa xa ku sungula mina ni mfumo ka vana va mina hi vo va faneleke ku hlayisa hi voni va faneleke ku hi hlayisa hina va ku dyuhala nyamuntlha a hlupheka nambi hi swa wena wa tekeliwa loko a tlhasa ku ni lava ku teka lexi ku hi xa mina leswi hi lava ku se u loyaka kona a mundzuku va u dyeriwa ku loya yini hi ku vaviseka hikusa a wa dya ku tsona u swi twa voni swa ku n'wana ka hanya bena loyi u nga mu tsali a nga malombili vavisekaka mama hi ku ku loya ka kona ya a swi dyuhati swa loya a swi loyi i timbilu hi ku lava hi tswalaka va hi hlayisa

0: amfumo na wona ndzi wone mazina hi na vanhu va ku tsaliwa hi vamamana a hi swi koti ku hlayisa vatsena papayi a nga lunghanga mamana a nga lunghanga madatolalo ntirho lowunene mana joti
1: inkomo swinene vovo n'wamunyingi hi tlangelile nhlengelo wa wena
0: salimana
1: 8:45 kasi hi swihi nga swi endlaka ku cinca mahanyelo wolawo va ma kombisiweke kola hi vovo n'wamunyingi ma kombisiwa hi tatana Lawrence hi nga endla yini ku va hi swi cinca hikuva mpela a tihanyi ha ti vona ti endleliwa swidyuhati a kona mun'wani awuxeni awuxeni
2: halo
1: lixile
2: jixile khani mambu mani
1: ni xiselana mani
2: Orlando Nyaka matitweni ka kufa
1: tatana Nyaka mavonelo ya wena
2: ya imhaka ka rata imhaka ni nga hlaswa ku va le a ti havu tihlekana makovo ya imhaka loko u lavisa u kuma swa ku mhaka le haya namuhla khale ni khale na yi kona so hi ku vona a munhu a nkulu wa munhu na khanela wo xaki ku kuma xa ku mun'wanyana a ta ku waloye himaka swoxoxo so ku khanela wo xaki u kuma xa ku phela hinkwerhu nambi hi ni juventude a khanela a wuxevi u kuma a munhu a khanela wo xaki devindzeni ka mbilu u nga mi voni mas loko a kula a gama khanela xitwala devi a tshamile wo xaki laya a khanela wo xaki laya kumba le ndlwini a khanela wo xaki va ku i lweya a loya liya a nchumu xin'wanyana ni nga hi nghena ka lebyimi byo byi khanelaka bya xilani nambi ngova lebyimi muni bya ntumbuluku ta vhexikala a munhu a khanela lebyimi bya kilimani bya ntumbuluku loko ni khanele ntumbuluku alebyimi bya xilani so ka nkama wa swoxi loko u khanela alebyimi byaku wena de vhuka xapa u famba ni munhu loyi a dyondzeka a kota ku khanela xilungu loko xa mi khanela xa a ku ignorara swa ku ha wena wa mi danisa vo hi lebyimi byaku lebyi u tsaliwaku byona so ni nga hlaswa ku leswa mhaka leyikulu swa ku epa jaja yi nga tifihli hinkwerhu ta vo swa ku hinkwerhu a swi endla leswaku lumbeta liya swa ku luya aloye mhaka lexiya luya aloye mhaka lexiya a vanyingi namuhla va hlongoliwa ke kutani a matikweni ya vambenyana mas loko va thasa lomu va khanela xizulu a mina ni nge tshami kaya a ni nge tshami nhoveni u kuma xa namuhla loko va ku hlongola hala u ta buya kwini mazumbeni ja va ya ku impressa a khali loko buya a tsutumela maputa maputa hi fambe tinyimpi wa xo a vanhu ti ngisele va tlhela va tlhelela makaya va tiva swa ka makaya i ntumbuluku werhu namuhla loko lavisa vanhu va taleliwa hi tindambi maputa maji va ni makaya maji yi nge tlheli ya ka tembe yi nge tlheli ya ka gaza hi makhala va loya wa xi vona ni nga khanela ni nyima kwalani maka ni van'wanyana va dyaku khanela xo jadial national inclusive khanela ban khani mambu mani
1: khani mambu babaye
2: ya khani mambu
1: 8:48 kasi hi swihi leswi hi nga swi endlaku ku va hi cinca mahanyelo lawo ya ku endlela tihanyi hoxela timfanelo swidyuhati awuxeni
3: awuxeni papa hi livomo
1: se ni cincile leswi
3: hi mani
1: a vitula munhu hi mpondo
3: Mi mama na Jodie.
1: Hi sona.
3: Pompo.
1: Pompo. Awuxeni na mama na?
3: Awuxeni na mama na Shiluvana Barlois Kabrash.
1: Mama na Shiluvani.
3: Ah, ndzi xe kahle.
1: Mavonela ya wena?
3: Ah, u ta ku yini mama mavonela ma honekile. A swi koxana swa tupheka ka tikoli. A ku tswala a ku rhwala hi gura dlaya ku hundla ku yenca yini u vabya a nga ku hetisi loko se u kulile a wa loya ka khululo vavanuna loko se a teke nsati maja mamana wa yi hanga loyi u loya mamana wa nuna se heyi hikuva ku be mati ngwenya hi ta tshike munhu ma swa ku hi nga ha mphonyota swilo swi mpensimi bedekile etikoni majo va ta hakela na vo
1: hi ku na vona va ta guga
3: na vo va tswalile vana va vona swa ku kasi loko munhu a gugile aya nchiwa yi kune vavanga teke mama na wake amuchelela ka ka swirhengelo a xitsongwana xifamba xirholelele swirhengelo xihlengeleta ni maparato ya ku boxekela matale khumbini vaku etswike para yini mani mani tiku i para papai na mamana loko va ta guga va ta jela ka swona wa swivo a swi va nyoxisanga va sungule ku teke xikoxana va xihlambisa xibasa va hamba va tshama na cumendzeni hi ko twentela ke munghana a hi swa ku wewo swi lava riva leswaku na yi munhu ta ku yini mamani nkama wa voo swi sukela la ka ku loko a hi li mutsongo loko lutluba va ya ku tekeleni timasavu ta huma hi timali je n'wana u nga mutswala va tala yiwa hi ma a khale a biwa ekaya n'wana a biwa xikole hi ticha so tu loko u ticha u be n'wana u tsimbele u gokeliwe xirwala a timbe nguvu hi mpfundzu ya swi onekile mamana a nga ta twe vanghana chao mama
1: baba hi tlangelile mamana xilovani
3: pompo
1: Oitores na 51 minutos e tlangelile ela ko ingisa mo ingisedo au gamo mailana ni mavonela la wa anga na wona hikola ka nhloko makalei mailana ni ti hanyi leti ndleluwa ka swijuwati swijuwati anga swihlovo swa utomila hina hikuva yintelelo wa ntumbuluko wa hina una swona swijuwati Sena munhla eximshama tiku ya misava isikulele ku ihleketiwaka ku jondziwaka ti hanyileti ti ndleliwaka swijuhati ku hoxela tswimfanelo ta swijuhati hila ku tlangela ngopfu swinene ka hinkwavo yingiseti va swi koteke ku siya mavonela ya vona hakunene swoho hinkwerhu hi fanele ku hlengela ka ku hlayisa swijuhati hikuva mpela nyamuntlha wumuntshwa kambe mundzuku u ta va xijuhati hi nga ta vula swinyingi hi ta tshika maBermuda a hi seketela loko a ku na wena u ta guga na wena va ta ku gwela leswaku wa loya

0: kuniwa ka ma ingani pfuna xa
1: ah mabale mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezi la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swi nga maha xo vabya phela
0: hi yile kambe a va khomanga mavabyi
1: swi nga maheka swi lilana ka majela
0: loko a lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi koho
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswo i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa ma swa matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.

0: 9:42, Chakazi vito la Yesu, hlongola madimoni, ma hlongoli mpela hiku, mathindekisa swinyingi. I nkarhi wa ku va hi hlomela matlhelo ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo, ku va hi kuma mahungu mayelana ni leswi humelelaka ka xifundzankulu lexi. Yamukela Fernando Seduma uxeni.
1: Byi xile hi vita ngopfu byi xile musetelo rhandzekaka wa Radio Mozambique Misoro Provincial de Maputo. Kunene a madimoni ma na ku hlongoliwa. Wa vona laha no vulavulela ngaku a nga ku niwa ni maxa. Mkhuhlwana madimoni lowu.
0: A ma hlongoliwa hi vito la Yesu.
1: No vala pela. Xileswo hi vita ngopfu namuntlha hi ta na mahumelelanaka ni ku murhangeri wa mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo. Hi lweyi namuntlha a rhangelaka ntshirholoko wa ku lwisana ni timhaka ta ku vatsongwana ngopfungopfu va swikolweni va dzaha timbangi va phuza mabyalwa ngopfungopfu ku lomu swikolweni. Xileswo Eric Bonjesi ka mixi lowu hi lweyi a rhangelaka ntshirholoko lowu lomu ka matsolo enkongomiso na ku vusa evatsongwana lava a ku va va hambukana ni mbulo lowo hikusa a vula leswaku leswo a swi va pfuni swo va tlhelisela ndzhaku. Nakona hi ta vulavula hi leti ti yelanaka ni ku ntlawa wa Radio Mozambique lowu masiku ndzhaku u kumekeke exifundzeni xa ka N'wamba wu endle enkatsakanyo wunene wa mintirho wu yi voneke senior ngopfungopfu ka leti yelanaka ni ku sekeleka ndzhaku ka ku vanhu vanyingi va xanisiwe hi ndhambi leyi yi vonekeke. Sweswi hi vila ngopfu hi tuba magazi ya mpfundla ya kumana na Veronica Siduma Nqongeni hikusa Veronica Siduma yena a kumekaka ka lowo ntirho wu fambisiwaka hi mukombisi wa mfumo exifundzankulu Maputo. Veronica Siduma byi xi
0: Veronica Siduma auxeni. Veronica Aushin.
2: Vatsongwana va xikola va dzaha timbangi mhaka yi endlaka leswaku a vumundzuku bya vona byi hoxoka. Kutani ka nkarhi wa sweswi ndzhaku ka ku va ku landzi ntshololoko lowu sukeleke a nkomi ya lalzi ku ta fika lani a ku a ku se municipal

va vulerungula ku va nkarhi wun'wana va famba mimango ya ku leha lava ringaniseleke ku va va famba mimango ya ku ringana ma 7 km na va lavetela a mati, swoleswo swi va na byaleli. Nkarhi wun'wana va ma kuma ku ni mati va vuyisela ka wona, kambe i ntsengo wutsongo hikusa va rungula ku va a mati va ma amukelaka layani hi vhiki i mililitres a ku va ma tirhisiwa hi 20 wa mindyangu na 2. Swoleswo swi na byala, va kumeka mali matsongo se hi xikhale lexi va xi humeleleke. Kasi loko hi ta ve hi endzelile emugangeni wa le ka Mavile a Saviela Asabia, hi kume leswaku ku ni miganga 2 amabayiro 2 lama xanisiweke ngopfu na wona hi tindhambi leti, kambe vona a va sukanga laha a va rilwanga tindhawu tin'wanyana. I ndhawu ya ku va yi haqiwe hi macombe 2 hi vulavula mi bayiro ku na Josi na Maxele ni kwahala si ni bayiro hi Xikizela na va haqiwe hi macombe lawa a nga Sabie na Nkomati va rungula ku va a loko i sungula a mhaka ya ndhambi a mati lama kuguza masukela a maka combe ra Savi ra Sabie si ma yandlalaka hi muganga lowuyana, swilo swi kalaka swi nga na byala ku va va kota ku va

Nkulu Maputo lana ka wona ku hlengeleke na yena wo Veronica Zidumo. Mwingise chengele xo rhanga xi sunguleke nkarhi wa sinkora xi fikile vugan'wini na hi tshembisa ku va kun'we loko lwa ntamu a hlayisa. Simama u pangalatana na Imso Provincial de Maputo. Bye bye.

0: Jaji mweja makumi mabiji ya malembe na mabiji jikumeka mavo kwenye mapulisa ya tikuwa shifunji nisha marakweni ikulaka kuwa jishwa na njua kuwa jisindi sikufamba masangu nchongwana wa muni wa malembe imakale hivunikiki iwa vunklanu lwa kalutiki nkamini jalejo jivunikile shaku hava kele wa nchongwana lavu hava koni lani jiveki jiteka nchongwana lweyo jimu kanganyisa ikulaka kuwa jimu sindi saku Vaji famba masangu naye akuva kukumwa jalejo shikotikili ntoka kuva kumangalu makali kama polisa ya tiku lani mapolisa maveke mateka ntongo na lweyo mamweleketa muntini watavu dai lani kuvunikiwe kile shaku wakunene asinti swili kuva famba masangu ima dzungu la lawa mativi swiki kamintizu ya Radio Msambiki imunyiko madzungu la ka muntu ukulo mapolisa shifunzangu lumaputu Karminia Leiti
1: Ta profesa la kamaputa distrito la Maracuente, a localidade la Bobol, a mua jaya wa 22 wa malembe, a kuzari a lumbeki wa shaku ina, a violarili a shunganani shaku wa duranjo wa malembe, a ina mafoisa shu ifike li, nga wala shunga ifike le kwa ingizi, esko dili kui maya intulu wa ina, lua kui iskota kui isklarecera a ugevengilele mkumili, iskoti kui mkoma, ajaleli la la 22 wa malembe a mwana aeleketiwile ashibedlela braya aya chubukiwa hi madokodela halikuva mchubukile vakukumisha ku ina mwana nofi a ku humela langa anga avamufiolaranga avuya yo tentara ku mufiolara anga ikwa tentara ku mufiolara muvavisili a muvavisili la ka yena aphambeni então ina komu ya stesa kuna na dimuno tentara I crime ku involveriwa a menor ni munhu wa mkulu então kanga maxo sa kumeka a posto policial na Bobol para kota ko a samula u gevengile la yena anga limaya ni balisha ku ina a jalela 22 wa malembe ni mwana lwi wa kwadrans na vizina a mamani wa kona a kushumara kwa teka mwana a MC hala ka va vizina na kombela na kombela xitsungu xa ka professora ka Maputo sobretudo a vatswali para loko va tiva xa ku na va la kusuka va tiva le va veka ku kova na vakoha loko va vona xa ku ina a va nga si vana ni vanhu va nga ni comportamento ya ku ina a yi tsakisi para ku kota ku evitariwa a vugevengeleli li nga humelela na ku jalela 22 wa malembe i violara a n'wana wa kwadrans kanima
0: Jaja makuma bidri ya malembe na mabidri jikumeka mavoku na mapulisi ya tiku asifunzini shamara kweni shifunzangulu maputu ikula kakuwa jisindi siku famba masangu nchongwa na wamuni wa malembe imaka hivu nikiki iwa vunklanu lua kalutiki lani nchaku kakuwa nchongwa na lua tiki wile ekri ya ilikitiwa akamundu watavudai kufuni wikili shaku asindi siwili kuwa famba masangu nchaku kalesho ajaletu jividri kumiwa na kulikazi kulanzwa mintizo mimbeni ya kuva jaledzo ditakamule kola kavubile ji lanziki atikweni za Msambiki lava kumekaka na vapfaliliwili kama khotsu ya kwa hambanahambana ila vavataka vivapfuneka hi mintizo ya kutiva kuyenca kama siku la mataka ndzawulo ya nyalaka ta vululami ni vukhongoti hile yeye haxiki makungu ya kuva kutlhavukanyisiwa lava va kumekaka na vapfaliliwili kama khotsu ya kwa hambanahambana hakuva loko va huma amajele vava va kota kuva va landza mintizo ya ku hambanahambana ngula mbuya kana stelo manyisa
2: kutlula makumambiri wa magidi wa vaboyi wa vahinkwa rutiko vatakuma nthoma ku vavanyikiwa mintirho ya mavoko nzeni ka ku vavapfuneka hi timali leswaku vatitapfuna vutomi ra vona ni ra minjangu ya vona na va kumeka khosweni enhleni ka sweswo ka majele ya ku hambanahambana ya tiko vapfaleliwa kumbe vaboyiwa va karhi va upfisiwa hi leti enelaka ni ta ku tiva mintirho ya mavoko swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha ta vuvatli ta vupendi ku soldara ni ku rhunga ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka tikomponi ti nga ri tingani atikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Msambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi ximo xa tiko Mateo Size loko a vulavula musumbuluko lowu lomu doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla dokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe ku tholisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateo Size a vuli leswaku ka lonkama mfumo wa tiko wu karhi wu bula ni vinyi va tikomponi, vinyi va machapu ni van'wamabindzu wa ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
3: Si já temos muitos. Essa feira é apenas mais uma voz, grito, para que aqueles que não ouviram esse apelo possam perceber que existe essa possibilidade de contratar os nossos reclusos ao bom preço para poderem desenvolver as suas atividades. Temos muitas áreas, temos área de produção, carpintaria, serralharia, e são muitas áreas que nós temos. Temos situações em que a pessoa que está recluída é o único responsável, provedor da sua família, e ao estar fechado na cadeia significa estarmos também a matar a família que está lá fora. Então, esta possibilidade de contratar os nossos reclusos para poderem trabalhar fora permite que tenhamos esse descongestionamento.
2: Nkameno kona Mateo Size a vule leswaku a ku tholiwa ka vanhu lava a swi vuli leswaku ku khatisiwa ka voho ku tohela, kambe voho va ta huma laha na khotsweni kumbe a jele va ya ntirhweni va huma ntirhweni va tlhelela jele ku za va ya fika magamu ka nkama lowu vekisiweke ku va va khatisiwa kumbe ku hela ka pena.
3: O que nós estamos a dizer é que continuam a cumprir as suas penas, mas ao invés de estarem ociosos nas celas fechadas, temos a possibilidade de aproveitarmos essa mão de obra para poder produzir e desenvolver o país, mas estão em cumprimento das suas penas. As penas só se extinguem com o cumprimento delas ou com a morte do recluso.
2: Marito ya holobye wa ta vululami ni ta vukhongeli hi ximo xa tiko Mateo Size loko a vulavula hi ntirho lowu mfumo wu tameleke wa ku va ku pfisiwa vabohiwa va majele va kumekaka ka majele ya ku hambanahambana hi ta ku tiva mintirho ya mavoko enkongometweni wa ku va va tholeka ka tikomponi ta ku hambanahambana leswaku va ta pfuneka voho ni mindyangu lomu va humaka ka yona, hikuva van'wani ka marito ya Mateo Size i vinyi kumbe varhangeli va mindyangu, kutani a ku va va kumeka jele swi vula leswaku mindyangu ya voho yi sale wusiwa nini.
0: Kama dzungu na mambeni tiva leswaku namuntlha vuzhangeli bya mfumo wa xifundzankulu Maputi lebyi hambiki nchololoko hi nchololoko lowu kongoma ku va ku tsatsiwa lavantshwa ku va va nga tininghenisi ka vudzahi bya timbangi ni mabyala. Xifundzankulu Maputo ku ni 63 wa vanhu lava va amukeliweki a Hospital Provincial de Maputo hikwalaka ku va va tikiseriwile hi timbangi ni mabyala. Madzungulo hinkwawo na Veronica Sidomu.
4: Nhlana makume na lin'we ya vanhu na vanharhu va amukeliwile xibedhlele xikulu xa ka Matsolo fomeni ka nhlanu wa 21 ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona hikwalaho ka ku dzaha timbangi ni ku phuza mabyala hi ku tlula mpimo. Ka nhlayo leyi, 60% i nhlayo ya vatsongwana va tintanga ta kusukela ka 15 ku ya fika ka 15.2 ya ku velekiwa. Mun'we ka vona a luzeke vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Swikola ku vonekaka ngopfu timhaka ta vudzahi bya timbangi ni ku phuza mabyala i sekundari ya Liberdad, ka Matsolo, Musumbuluku, Mahlantsweni na Zona Verde tanihi tinhlayo ti humaka ka hofisi ya Nyelaka a ku lwisa vudzahi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Murhangeli wa mintirho ya ta vudzahi ya xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a tsatsi vadyondzi a ku va va nga tingheniseli ka vubihi lebyi, kambe un'wana ni un'wana a ti langutela ku li yena enkongometweni akwa a nga honeteli a vumundzuku byakwe. Murhangeli wa hofisi ya Nyelaka ku lwisa vudzahi bya timbangi ya xifundzankulu Maputo Lydia Nafaya a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xi rhangelaka xi karhi xi landza midokadokisana eswikolweni ni le migangeni a ku va swin'we ku kumiwa nhlamulo eka timhaka leti. Mahungu lawa ma paluxiwile musumbuluku lowu ka Matsolo fomeni ka nchololoko wu yelanaka ni ku lwisa vudzahi bya timbangi.
5: O gabinete tem estado a realizar várias atividades, workshops envolvendo o conselho de escola, secretários dos bairros, chefe dos quarteirões, e estamos a ter algum resultado após estas mortes. E neste período nós realizamos 1.530 palestras, tendo beneficiado 35 mil pessoas, e destas 35 mil pessoas, o maior número é das mulheres. E isso é satisfatório.
4: Nkamini wakona, hibulile ni vantshwa vangalivangani, vanga kumeka ka ntshololoko lowu, lava na vona va humeleliseke nilaveko ya ku va lavantshwa va nga tingheniseli ka vudzahi bya timbangi.
6: Eugene Rutundimani.
4: Wa xikola ma?
6: Matolara.
4: U ntswinile xi?
6: Mina swi ni kucile mbakani. Ndzo byela a va makwezi ku va va tsike ku dzaha timbangi ni masigaru swi nge te va yisa swona vhidiyo bya vona.
4: I ncini lexi nga endlekaka ka mudyondzi loyi a ti tetaka ka timbangi?
6: Ku dya vabya, a nga na kombi ku sobrevivhela, a ni problema di mapulmon xikohala. Ja hi kombela a swi tika, a swi tika hinkwavo.
4: A xikola lomu mi kumekaka kona swi njhani? Ku ni vudzahi bya timbangi o kumbe a xikola xa vonelela?
6: A xikola xa vonelela lava dzaka va kumiwa.
4: Vadyondzi va swikola swingani swa doropa la ka Matsolo va kumekeke ka ntshololoko wa ku lwisa vudzahi bya timbangi ya xifundzankulu lexi, na va humelerisa nilaveko wa ku va vadyondzi va nga tingheniseli ka vubihi lebyi. Ntshololoko lowu u kumeka ntsena ka minkhuvo ya ku tlangela hweti ya ntsongwana yi pfalaka wa vumbirhi lweyi bya sexi ka junyu, siku la ntsongwana wa tikonkulu Afrika.
0: Hi kongoma vugan'wini bya nongonoko lowu kasike hi ta kanelekolo ka ku va ka n'wamba ku pfumaleka a mati a Centro de Acolhimento Isa Idla Josina Maxela Alberto Paulo.
7: Xitshungu xi rhurheliweke emugangeni Josina Maxele axifundzeni xa ka n'wamba hikwalaho ka tindhambi xi vilela ku va xi yantswiseliwa makumele ya mati. Xitshungu xi vula ku va swi tsondzoma ku va xi kuma a mati. A mati ma yisiwa ntsena hi mathangi ma yisiwaka hi mfumo kambe na ku ndzula a masiku manyingi swinene. Ko emugangeni wa Josina Maxele axifundzeni xa ka n'wamba Radio Msambika twi marito ya vanhu va nga ri vangaki va yakisiweke endhawini leyi ndzhaku ku va va kumiwe hi tindhambi lomu a va hanya kona.
8: Van'wani va xikolweni va vuya va fambanisile a va hlambi ma pfumala mati a ku hlantswiwi.
9: Marcela Lorenzo Francis.
7: Eso mahanyelo ya n'wela hiwa ya vona
9: ala xikhalo hi ntamu ni xikhalo hi ntamu xa mati
7: munhu ni vona mati ni vona thangi ra mati.
9: Mati lawa ma vuya nyamuhla kusukela xa ntri ximani a na mati matitike hala block doja ka mati o ya pedrero a na mati.
7: Murhangeli wa xikanekiso xa ka n'wamba Ntsindza Anjinyo Paiva a vule leswaku a mfumo karhi wu vindlavindleka ku va ku yantswisiwa matshamelo ya vuyavelo bya mati andhawini liyani. Tanihi ku vula ka Paiva ku ni makungu lama nga karhi ma landziwa ku venini ku simekiwa a mathangi ma nga ta kotisaka ku va ku nyikeriwa mati amugangeni wa Josina Maxele.
10: Hi dya ku zama ku va kombela ka lava nya timali nga hlayisa swileswi ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi akuva kuta yakiwa thangi pelo menos la 5000 litro ya mati ita swona swaku ita swikotisa kwena.
7: Mati lama ita swikota kuva ku yaveliwa la masikunyana swaku kugamandza ku tlha ku vuyisiwa kambe na swikota ku mati marko
10: la na ntiyiso antiyiso a ni byela kulego wa wena swaku kuni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitrotoro a thangi la mililitro yi vuya ta yi yavela mati mara mbiyangwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa entawu ku ve ni mbenyani a fambisa mitrotoro wolowo maji leswaku swi gamisikwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejmo ku yakiwa thangi a empresa leyi ta swi kota ku va itsuneka leni ni thangi kuva ita chera ka thangelele ingata yakivola
7: anjinyu pai va murangili wa post administrative da muamba said lokavula vula hi makungu ya kuyamtsiwa makumeli ya mati amugangeni wa Josina Mashele lo ka wona kumeka ka aminjangu le khwimbweke hi ndambe akamiganga yo hambana mbana ya xidropana nzinza ka xifundza xa ka nwamba.

0: sana na Radio Mosambiki, emissor provincial de Maputo. Loko una vela kushavisa mabindu yako, inga kupuna hi publicidade. Unga tipsechi, hi fonele 82-31-05-751, kumbe 87-26-25-800. Unga tipsechi, utakuma humelelo kasho.
1: Emissor provincial de Maputo.
2: Kune mama nova tsongwana. Ava tsongwana va tsake swinene masikola va thelela ka xikolweni.
3: Ungabali. Pea se ava xiwa vangani va vona va le xikolweni. Na hina hi ta humula ku haitela nka malovo ya nga xikolweni pea.
2: Hi ta humula mani. Kamise mhaka yi la ka mabuku manga famba ni ndambe.
3: Va ta phakiwa xikolweni baba. Na mi loko vo hlwela nyana kambe va ta gamela ku yini va phaka. Loko hi nga ta kotaka ku xava, hi ta xava, a ku na ndlela phela.
2: U tiyisile. U va ku nyan'waka hi fanele ku khoma switiya, whatever. Hi va hlohlotela ni ku va nyika nhlana wa ku va ya xikolweni. Hi tlhelo rin'wana hi va pfuna hi ku va dyondzisa la kaya loko va vuyela xikolweni.
3: Ya. Alo i ntirho wa wena lowu bava wa mina.
2: Mamana, mamana. A ku na ntirho wa mina, a ku na ntirho wa wena la. Hi vumbirhi bya hina hi fanele ku pfunana ku dyondziseni ka vana. Loko ni nkama ni ta va pfuna. Loko wena u ni nkama u tamela ntirho. Loko hi mahaleswo u ta swi vona. Swi ta hina byalela nje.
3: Leswi swin'wana swi ngo vona mina ke.
2: Mamana, leswi swi hi tsandzaka hi ta kombela lava swi kotaka. Kambe ku ni swa ku fana ni lwi wa ku sungula ku dyondza. U nga n'wi heleketa xikolweni u n'wi pfuna ka swin'wana ni swin'wana ku fana ni ku hlaya.
3: Hi ma hi swoleswo hikusa hakunene nyan'waka a vatsongwana va lava ku pfuniwa swinene hina vatswele hikusa ndhambi yi byale matshamelo ya ku nonon'wa nakona u nga khohli leswaku vana hi byo vumundzuku bya hina.

13:53 minutos impela ive kuyimba ka iyopuru mabele ma hambaneke ni man'wana mabele ma hi kombaka leswaku hi le ka nhlikani wu hambaneke ni masiku man'wana hikuva namuntlha muvhulu mpela na ali muvhulu u nga tiva leswaku Xipanya na Cabo Verde va ta bela hi nkarhi wa 21 ka mundial wa lembe lana waka 2026 ntlangu lowu Radio Mosambiki a nga ta va a tipatsa ngopfu ka wona hi ndlela ya ku kombisa rirelato ka varhandzi va ta mitlangu ya ku tiyisa miri impela hi tipatsa na wena a ku va u swi tiva leswaku Radio Mosambiki hi yena mpangalato wa masiku ni minkama hinkwayo hi funge ku famba na wena hi funge ku pangalatana na wena hi funge a ku va hi li na wena njhe hi lava va ku khedeke hi masiku ni minkama hinkwayo

0: Kunanga Dracula Selakaina, loko Albertina Pasqual, Avulavula, Hilir Hans Lamaman, na avutisa leswaku kasi himani angata ni komba ndlela, himani angata ni yingisa xana ke? Low insatsiyu hikutela kana wona mukhosi wa ku rhandzeka hikuva ku yingisa i xihlovo xa vutomi. Ka minongonoko ya hina hi ta na hi kombisa ta mahanyela, maundlela ni madyondzisela ya vana aka xixongi a wu kalanga a xifundzeni xa ka Manyisa. Nyamuntlha hi ta ya mahlweni hikuva hi kombisa ta mahanyela ya mindyangu a yidla Josina Machel xifundza xa ka Manyisa. Lomo hi nga ta humelelisa ta mahanyela ya mamani ni n'wingi. Hi makhambi manyingi ku ni ku banana ka mavonela loko hi vulavula hikola ka mahanyela ka mamani ni n'wingi. Vanhu lavambirhi lava swa yantswa ku va un'wana ni un'wana a kumeka a ni muti wakwe. Hikuva wansati loko a suka kaya ka vabyele a ya wukatini a ni milorho ya ku ya sungula ndyangu wakwe. A kuva a titwa na yena ali mamani leswi karhataka loko a kumeka ka muti wun'we ni n'wingi wakwe. Ha swi va leswaku a xihahlwini ku yimba ntsena nkuku wun'we leswi humelelaka ni mintini ya hina ku nga na bava na mamani lava dyondzaka va kunguhata ta mahanyela ya muti wa vona. Se loko vana va kula swi ni mfanelo ya ku va va huma muti a ku va ku nga humeleli madzolonga kumbe ku kala mahanyela manene ka mamani ni mamanyani wakwe. Masiku ndzhaku a li xihena ku va n'wana a chada a hanya ni vatswele vakwe kambe ka masiku lawa hi nga ka wona mahanyela se man'wani. Swa karhata ku va ntombi yi chada yi ya hanya ni vingi hi makhambi manyingi swi pfuxa madzolonga ndyangwini. Hikola ka kutolo anga vuyi lexi saleke hi leswaku vatswele hi fanele ku sangula ku yamukela mahanyela mantshwa a ku va mindyangwini ya hina kule ni kurhula ntwanano ni lirhandzu. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama vatirhikulori Jovita Nghovo na Enya Bila a ku va fambisa mabulu ya siku la nyamuntlha. A hi va yingiseni.
1: A xikarhi ka ndyangu ni n'wingi xiphazamekaka ni nga pfuka mehe n'wingi wa ku tswala jaha ni pfuka teka xikomu ni huma ni ya masin'wini hi xipfalapfalile ni ya rima ni karhala ni khumuka ni vuyala kaya. Loko ni fika ni vuyala kaya la a ni fiki ni mukuma a tirhe swa nga tirha swa gama huma ya va ka vavhizini. Se loko ni vuya mehe swi ni ta va a moyeni ka mehe ni nga khululekanga. Se ni ta mu tsakela hiko a kola teku wa n'wana wa mehe majambili yi ni ka mehe ni ta va ni ni xithithelo xa ko kasi n'wana wa mehe leswi a nga teka a nga la ku pfuneta mehe swa la kaya kumbe ku ni kulisa leswaku na mehe se ni swi vona swaku ya a ku tirha ka mehe kuva ku tswala ka mehe njheni wundlala se nyamuntlha ni ni holo hi ku n'wingi leyi la ni nga ta nyima hi kona ni a ta quva la nga ta quva kona.
2: Hi swihi swi fanelaka ku endliwa ku va ku ve ni mahanyela manene xikarhi ka vanhu lavambirhi ndyangwini?
1: Leswi swi faneleke ku enciwa a xikarhi ka ndyangu para ku za ku ni vutomi ra rinene hi ku teka a n'wingi lweyi hi tshamisa na yehe hansi hi kombisana na yena. Loko a ri n'wana loyi a yingisaka nga ni tindleve a twaka ku byeliwa a ta yingisela marito lawa hi nga ta va hi mu byela wona hina vatswele wa vaja wa wanuna wa yehe na a nga n'wana wa hina.
3: Kambe hi swini leswi a swi fanekele ku ve ni swi endliwa a ni le mita ni no tekiwa na mi ni pfa ka muti wun'wana hi swini leswi a swi fanelaka ku ve ni swi endliwa hi tlhelo lava byele va mina ni nga hlayisa xileswi ku ve ni loko ni fika ni kuma n'wingi ni nga koti ku ve ni hi hanyisana ku ve ni hi kwatisana kambe hi va ni ntwanani ni mahanyela manene la ndzeni ka ndyangu.
1: Leswi a swi kole leswi kotekaka ku va mehe ni va maseve va mina swi kota ku va mehe loko no va maseve timbilu ti na byalile hiku ku ni masevelo wa mbila ya ku khokhovela hiku a swoswi xivangelaka ku taleko ku n'wana wa mina a vona ntombi a yi yangula vatwanana a gama ntombi liya a yi teka a nto loko a yi tekile a mayencela ya matshamela ya ku lunghisa a ku tikomba ka vamamana leswaku mina laha ndyangwini leyi ni mukon'wana ku kuma swaku a yo tsutsuma ku teka n'wana wa vo wa ku lunghisa manene so njhela waya a swi koho se a ku va na mme maseve ni ta ka vamaseve swi kumeka swi ni tikela ku n'wana wa me a tekile mazi a timfanelo a nga yencanga se a ni swi a swi koteki swaku ni ya ka vamaseve ni ku phe n'wana wa n'we lweyi a ni matshamela ya ku karhi ni ku karhi kaa ka mina se ni yenca swi swaku ni swi patsani mari ni minta na ku ve a swi basiseki kahle
3: mamana swo tswale majani tindlo swo swi khanile ku ve ni a n'wana wa jaha a teki nsati se loko n'wana wa ntombi a lava kusuka a ku va a nga yi a ya phazama ku fana ni nsati wa n'wana wa jaha u nga endla yini we ka n'wana wo wa ntombi loyi a ngo suka la kaya la a ha tekiwa a wukatini a ku va na yena loko a fika wukatini a nga phazami hi ncini leswi wena swi nga mamani u nga swi endlaka
1: hikuva ni n'wi teka n'wana le ni tshamisa na ye hansi ni mu byela swaku phe swi ya ka wukatini ka vamaseve a ka vamaseve leyi a ku laveki tihanyi ku laveka rirhandzu ku laveka ku loko ri xile u tiva hoyohoyo ka vapfhumba kumbe u tiva pfuxani ka vatswale va wena u yenca leswi a vatswa a vinyi va muti loyi nga ta va kuma na va yenca swona
3: hi bula hi ta mahanyela manene ndzeni ka ndyangu xikarhi ka mamana wa jaha ni n'wingi loyi a tekiweke hi n'wana lweyi na yi nga rivali leswaku u mamana wa jaha kambe u mamana wa ntombi na wene
4: Eliza Alfred Skamana
3: mamana Eliza u le ukatini
4: ndzi ukatini
3: kama u nga fika ukatini a wu va kumanga vingi
4: ni va
3: kumbe wali na vo
4: ni va kumile vingi va luzile manjhe loko ni endlile a wukatini va fike vingi va ri nghenisa ndlwini siku leri va nga ni humesa hi lona
3: a hi nyembe kama u nga suka u suke mutini a wu sukanga mutini
4: ni suke mutini kaya mara nuna wa mina a nga yencanga timfanelo
3: a u yo titlhuva entonja a hi buwa hi ya hi kama u nga fika wukatini u kumi mamani na papayi se swi ku yini
4: loko ni fike ukatini va fike va ni nghenisa ndlwini va ku n'wana a nga laha a ku tirhi xinganungano a munghana wa wehe loko ri xile i xikomu loko u vuya hi masin'wini hi ku fika u hlamba u nghena rihisweni u hi swekelaho swa hi dya podi se u famba u kombela ku lukiwa manjhina laha kaya hi nga fi hi ndlala a hi ku lavi loko hi ku lava hi nga ku kumi u fambile a ni ta wu ni landza nawu lowu va nga fika va ni byela wona na u landza loko ri xile na va pfuxela na vona va loko va rhanga va pfuka va ni pfuxela va tiva leswaku u yetlele njhani n'wana a nga ni hlaya ni va ni teka xibamu lexi va nga ni tamerisa xi xikomu na masin'wini a ni nga holovi na vona manjhe va luzile
3: a ku ni ku hanyisana
4: a ku ni ku hanyisana ka kunene
3: kutani ke loko se va luzile na wena u le a wukatini u ni nuna u ni vana
4: ni na ye n'wingi n'wana wa mina wa jaha tekile n'wana a wansati a ni byela ku mamana ni phazamile ni wansati handle hi yo nghena ndlwini mina ni nuna wa mina hi kombisana hi vona ku yisa switsongo le a kaya ka ntombi ntombi va yi heleketa hi nawu ni fika ni nghena na yo ndlwini ni yi yangula ni ku n'wananga nawu lowu ni nga fika ni wu kuma laha ni kombela ku na wena u dyondza ka wona a munghana wa wena i xikomu loko ri xa ni mixo ni rhanga mina ni ku pfuxela na wena vu loko rhanga ni pfuxile u tiva swaku mamani u yetlele njhani hi leswi mina ni lavaka swona loko ri xa hi pfuxelana hi gaka swikomu a swibamu swa hina ya masin'wini loko u vuya hi masin'wini hi fika a lwa ku sweka mina ni tirhatirha swimbenyana a lwa ku sweka hi tshama hansi hi dya wuswi sa tirha leswi yena a lavaka swona ni leswi a nyikiwaka hi nuna wa ye mitirho ya yena manjhini a yi jile
3: kutani ke a n'wana wa kulu wa xinuna wa tirha
4: wa tirha
3: a nuna wa wena wa tirha
4: a nuna wa mina a nga tirhi manjhe mitirho ya mavoko yo la yi khomakhomaka kwala kayela ya mi katekela
3: se hi buya laha a n'wana wa tirha a ni sati mamana u ni nuna hi hlaya leswaku ina a muti lowu u ni mimitimi u ni valomuzana vabiri wa yi vona mhaka ja a ka valomuzana lava biri laha ku ni vamamana va nga
4: a vamamana lava nga la phakatini ka muti o va mina ku hela
3: mamanyana yena hi mamana
4: na ye mamana hi ku na yisa kola mutini wa muti wolo ni nga ka wa ka wo byana
3: swi ku 15 kolani hikusa wena u ni muti wa wena u ni nuna wa wena mamanyani na yena ali a ni muti wakwe a ni nuna wakwe mamanyani loko lixa ku ni leswi na yena a lavelaka ku dla swona ku ni leswi nuna wakwe a navelaka ku dla swona ku ni leswi na wena u nga mamani u lavelaka ku dla swona ku ni leswi mulumuzani na yena a lavelaka ku dla swona mi swi mahisa ku yini
4: a loko mina a nuna wa mina ni byela leswaku namuntlha laha ni swi lava ku u yencisa wu karhi mina hi ku komukoma a ni ha xitikweni ni byela n'wingi ni ku n'wananga papa ya ri namuntlha a swi lavisaku ku tirha swa wu karhi a vuya landza leswi a lavaka swona papayi a ni ta wa nga holovi na yena kumbe cana ri lava a ti ri mu ri tshama ri ri ku wa mi lunghisela papayi wa yena se a ti holova a ti koho hikusa minawu leyi a nga se yi phukwa
3: hi mani loyi a xavaka swakudya la kaya
4: loyi a xavaka swakudya hi papayi wanuna wa mehe ni n'wana loko a yi kuma mali wa mi kombisa papa ya ku papa endla ku enca xa ku karhi a ku yenca n'wananga a xava leswi swi ringanaka swi vekiwa mbangu wa wun'we
3: a mali leyi a ku kombisana loko a ku kombisani papayi nuna wa wehe na wena kumbe n'wana ni nsati va ku a hi xavi swa ku i kombe n'wana wa wena wa xinuna a taka wena u nga mamani wakwe a kuma mahi leyi mali leyi a hi voni swaku ta vona swaku yini lamutini a swi endleki
4: a nga yenci swo vo nghena ndlwini vo yehe ni nsati wa yehe a nsati a mi byela swaku papayi laha ku chota swa ku karhi ni swa ku karhi a byela nuna wa yehe se nuna wa yanga n'wana wa mehe se nuna wa ku a khipa mali a mu nyika
3: a
4: nyika nsati wa yehe se a n'wingi a ta ka mina a ku mamana ni ku hi a ku laha a nuna wa mehe a ni nyike mali swaku para hi xava swa ku karhi leswi ni nga mi byela swaku laka a swa chota loko n'wana a nga swi xaviwi se swi xaviwa swi kumeka swi ri lamutini
3: a swi ku khunguvanyisi wena swi nga mamani leswi u nga tswala jaha leliya se ngamuntlha jaha liya tirha u li wu ndlile la tirha li kuma mali yi nyingi hi yitsongo maxi i mali se a laha tika mamani li taka ene ya ku se ene ya ya nga tekiwa loyi nga n'wingi wa wena a swi ku kwatisi swa ku ina ene ya a dla mali ya n'wana wa mina loyi ni ko tshama hansi ni tswala ke
4: mina a swi nge ni kwatisi ku sana mina vene ni nuna wa mina na yena vuloko a tirha a ni fanele a tirhela nsati wa yena i munti wa yena
3: thani ma
2: kolano hi yini dyondzo nyikaka mindyangu yin'wana mayelana ni mhaka leyi ya timali hikuva hakanyingi hi yona mhaka leyi pfuxaka tiholova mindyangwini hikuva mamana a li an'wana ni yo byala ni lava muholo kambe a n'wana loyi a ni nsati hi ti hi yini dyondzo swi yelaka vayingiseti va hina mayelana ni mhaka leyi swa ku va nga swi endlisa ku yini ku va ku nga ha na tiholova ndyangwini
4: a timholova ti ta kumbeka ti nga ri kona n'wana ni tswalile manje loko a tirha mali a ni fanele a komba nsati wa yehe lexi xi chotaka la mutini a xava a ta dya na mina yo holo ya mina leyi ni yi kumaka ka n'wana loyi ni nga tswala
2: se va nga swi endlisa ku yini mamana loyi a tshamaka na khunguvanyekile hi ku lava mali a fanele ku endla yini
4: mina ni fanele ni khunguvanyekela nuna wa mina a ni nyika mali hi n'wana a ni nyiki hi ku rhandzaka ya ku mama a mali hi leyi u ta xava lexi u nga ta xi lavaka marana a nga ri mayelani ya la mutini hikusa a ni wa nsati nsati wa yehe ya nga ni fanele ku a tiva swa la mutini
0: marito ya vamamana Casilda Ngoveni na Eliza Alfredo Sikamana loko va hi tshandzela ta mahanyela ka mamani ni n'wingi a ndyangwini hakunene mindyangu ya hina hi fanele ku hanya ndzeni ka lirhandzu ntwanano ni vumbano mukhosi wa ku rhandzeka nyamuntlha swa ringana hi navela leswaku nongonoko wa hina u ta va u ku fikelile hi tindlela tinene u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu ka nongonoko wu taka hi tshembisa ku hetelela mabulu ya hina lomu hi nga ta kombisa lisima la mabulu mindyangwini a ku va ku ri ni mahanyela manene ka mamani ni n'wingi na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la Dama Dubling loko a vulavula hi ntwanano ka mamani ni n'wingi.

0: Sechi uta kuma humelelo ka swona
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Wo juluka nyoka mngana imaka munhu
3: iku hisa ka masikwana la wa sa wena ni leswa ku ni tirhela ku lomndwini
2: u tirha ile swa lomndwini hlekani lo ni mumu hinkwa wulo
3: no thula akuva ku tshamiseka hi etlela ka ku kala u thulo phena mbi swi luma luma swingaza swi hidumela loko hi nga thuli lexi xanisaka i ku tengi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomndlwini
2: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swa ku litihu lin'we a li khemi hove
3: ni tshama ni swi twa
2: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakulowu mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
3: i mali ni kalaku ni nga li na yona
2: xihono xi kolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
3: a ni nga nga swi pimisa
2: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikwalaho ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyela hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hota as do as lava wa kaya ku nga te matsuva lowu.

Bitlele kwezela mixeto khurantseka ka hlikana na mohla la ivulaka inhlikani woyoyo wena tipatsaka ni mintiro ya Insuri Provincial di Maputo wa Radio Mozambique. Ina shaka isukela kola kama tsolo dropeni ntinza xifundza nkuru Maputo hi 72.3 ka FM na 108 ka on the media na kona kumeka kusukela amagudyo 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta Jorum. Xileswo David Ntiman hi yena lwa loselaka na vulahudi ka nhlikano namuntlha laha hi nga ta vulavulaka hi Imam Aji. Kasi yena Imam Aji lweyi a velekiwa kwini, maendlelo yakwe a sungulise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwavele kuwaka isiku ra 15 ka December wa 1957 axifundza nkulu Cabo Delgado. Inwana Ajie wife Keke na Jubeda Josabi vamakwavo inthlanu mune. Mhaka ya ku yimbelela a yi sungule a madrasa a xikola islamika na n'wexitatal laha a sunguleke kona ku va yimbelela kun'we na Abel Latifu Sayidi Lwesalu Zekutum laha va yimbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela a le munhu lweni a rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa emakaya lawa chiwaka xingufu, a nga mabola lawa a ku patsiwa nkarhi wun'wana kuma swa ku ku tekiwa minkwama kumbexana masaka swi boyeleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti. Na yena a hundzile ka swona, kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khanda viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo. Kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primu wakwe a ve a hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela a ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola ra rinene le ka ka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala hi ku tsaka swinene Imamu Ajie a suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va mu nyika viola leri a ri nga na tingoti ta kona. Kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mu byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola. Leswi swi ndzi seke leswaku a yi va swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Signor Marques. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti se a li lweyi a swi tiva na yena ku va chaya ku tlula van'wana ka ntlawo lowuyana a wu rhambile hi dzoyitu ka December wa 1963 a nghena ka ntlawo wa Frelimo laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1964 ndzhaku ka Akordi Lusaka Ntalo Masonjo ma vuyile Mozambique laha na vona hi mpfhuka wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: Ya. Omano vatsongwana. Andambi ya nyamwaka nkata ii teke mapimu. Ii veke kashimu shakwa nga shpimisi man.
1: Siku umelila ini shwachu inchwa kambi.
0: Hele shwaku ni unze hele kamungano wa mii na manyisa. Niva kumava chwasa matzavu woshe. Ya kuna mbeu kanzilua makanzilua nganka.
1: Manyisa hiluwa wati homu. Kwa matzale manyingi ya mavelenti manga.
0: Hiluya. Peanga ananchi homu. Ti homu tifambe ni mati hiyo kwatu.
1: Yu.
0: Matzala maashu kelile.
1: Mama no.
0: Shakuja shunga alikona lea. Shuyanga laka. Tindu takona dona atina matzamela manene.
1: Ye. Ndambilei. Akulunganga munu akunene.
0: Akulukanga munu kata.

0: Sela, ani vona swa ku loko swikoteka a hi ta va pfuna nyana. Hi va nyika nyana swimangani ni mavhele matsongo.
1: Leswi nambi hina hi kalaka hi nga na nchumu kwala kaya ke.
0: Mamana.
1: Se loko hi nyikela leswi swa switsongo hi nga na swona hi ta sala hi jahi.
0: Nkato, a ni ku switsongo nyana ka leswi hi nga kota ku swi holuxa matini. Phe ma tshamela ma bihile. Hi fanele ku pfunana nkata. Loyi a nga ni switsongo a khemela munghana. Na ko va ri xinyamana xitsongo hi ku nona.
1: Oh. Phe ya mina ni chava ku va hi sala hi fa hi ndlala lani kani vatsongwana.
0: Nkata. A hi nga ta fa hi ndlala la. Switsongo hi nga na swona hi fanele ku va hi pfuna vamakwerhu va pfumalaka. Vamakwerhu lava luzeke hinkwaswo va ri loko u endla vunene u ta vuyeliwa hi ku phinda.

15 horas de tlandekela 42 minutos jeve kuyimba ka Jerome Hlalala himkwehletekelwa ka ku hey vale manchangana hinkwaso leswa ku biha kulumbeti wa vona leswa ku mpela hi vona va yendle hi vona va switivaka awu voneke mfilumfilu leyi teke yi vonaka tikweni la Afrika Dzonga ya hanyiwaka ka matlhelo man'wana ni ka masiku ya namuntlha i manchangana na wonavo mavaka makumiwa hi mfilumfilu ya kona ya ku fana hambileswo ku navela ka hina ni ku khongota ka hina i ku va ku nga endleki nchumu lexi xi biheke ku va ni lweyi a twisisaka loko va nga ha ku lavi u va u tlhelela kaya hi kutsongokutsongo a vutomi yi ta ta komba a hanyele byinene mabele i ya Jerdi Souza na Pirima wa Gwira.

0: Muito cedo agora, Zeca. Oi, oi, o Kanungunoku Atantumbuluku, a emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Kanungunoku anha muito. E da vula vula isso, igual a uma biblioteca, e se me chama de que eu me sava. Linga tatangelua gai um cajujo ataca. Lana cuva cutangelua segulela os fundzão colo Maputo. Xilula msaga escombiço chiculo chama buco. Nzenican cano masico amatolario. E da combiça na cona, mabulo ni mupendi, Elton Maela. Tlhelo murhangeli wa nhlangano Educarte mayelana ni makungu lawa ma paluxiweke mugqivela lowa hundzeke amugangeni wa Khongoloti machiwaka xitimela. Nongonoko lowu wu le mavokweni ya Jovita Nghovo ka vubindzuli ni vukombisi na Tomas Buruma ka vukhomiseli bya marito ni mpfumawulo. Julho, isso que é uma biblioteca, isso me chama tipo em Sava. Isso que o livro biweke em Tanganoma tipo em Sava, o Anhelaka Jones, o Ciência, nem Tumbulugu, o Chiwaka Unesco. Nem Congometo, o Akufuxeta, Lissima, a Culera, Mabugo, escarcava Jones e com o Envaiakitico. Uma biblioteca. Mani lisima ngopfu swinene ka ku vekisa vutivi, nambi ni ku hlayisa mabuku ya matimu hi malembe. Hikola ka sikulelo ubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni uvhakacha xifundzankulu Maputo hi lulamisa xikombiso anga feira linga tendliwaka kusukela 29 ka junho ku ya fika 2 ka julho ataka. Hi ta bula na Alcides Faduc, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas, ku va hi tlhamuxela leswaku hi ntshimantshima hi swini leswi lulamisiwaka ku va swi landziwa ndzeni ka masiku lawo.
1: Kanmamb na losela va yingisete hinkwavo ra du Mozambique na ni khensa a nkamalowu ra du Mozambique a hi nyeka ka ku ve ni hi vulavula kutsongo mayelana ni ntirho lowu hi fambisaka na wone eka ndzawulo ya ntumbunuko ni uvhakachi ya xifundzankulu Maputo eka kunene hi tibekisela ku ve ni kusukela ka dia 29 tijunyu ku ya tlhasa 3 julho hi ve ni a feira leswi nge feira provincial de livro hi leswi hi vulavula ni hinkwavo va hinkwavo vaxikritori va nga na hina a provincia de Maputo leswaku va tata paluxa a malivhri ya vona kumbe mabuku ya vona hinkwavo hi ku hambanahambana ka wona hi leswi endleka ku ve ni hi nga va patsa kusukela dia 29 ku ya tlhasa dia 3 na hi ka kunene swi endliwa hikwalaho ka ku tlangeliwa a dia das bibliotecas hi nga dia 1 de julho portanto hi leswi nga endla ku ve ni hi hamba ntirho lowu hinkwawo kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni hi kucetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzu ni ku ve ni va lera kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana a ku na nhluvuko loko u nga dyondzi para u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi matlhelo hinkwawo ni ku ve ni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku ve ni va nga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku byin'wana byin'wanyana ntawu hi ta ve ni a ntirho lowu kusukela dia 29 ku ya tlhasa dia 3 nakona hi ta ve ni amaservice ya beyi lava va navelaka ku ve ni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya lava navelaka ku ve ni va hamba mapasaport va nga tshindzekela kolayani leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku ve ni u tixavela a buku u ta swi kota ku ve ni u tinerela a livre u ta swi kota ku ve ni u ti hambela beyi mbangu wolowo wa wun'we nambe vasweki va swakudya swa ntumbunuko ni swa ku hambanahambana va ta va va kona hi leswi ku ta tshamiwa layani kusukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora a madandzweni ntawu ka ntlhanu wa masiku ndzeni ka ntizi lowu hi dia 1 de julho yi nga dia da xibibliotecas ku ta ve ni ku haxiwa a mabuku mabidri ya mutswali mun'we loyi a hanyaka xifundzankulu Maputo loyi a navelaka ku ve ni a nga hetisela a vana lava bidzi nga mabuku mabidzi antizi lowu u ta rhangeliwa hi yena holobye vaxifundza nkulu Maputo ni vulavula hina tatara governor Manuel Tun hina ta karangela ntirhlono ku vena atata pfushela a feira provincial aba a bola skangwe ni va xikritulo lava teke va laya na bula xikan'we ni va ferent va teke va laya na bula xikan'we ni lava va takata va ta hi nyoxisa hi ku ve ni va xava malivhro va lerha malivhro ku lava va tlhela va hi nyika matimba.
0: Ndzeni ka xikombiso lexi xa mabuku ka ntlhanu wa masiku, handle ka vatsali lava se va nga ni mabuku ma paluxiweke, ku ni lava na vona va tsalaka mabuku kambe a va se swi kota ku paluxa, na vona va ni mukhandli wa ku va va kombekisa ntirho wa vona kumbe ku ve ni ntirhisano ni lava va bindzulaka mabuku ku fambeni ka masiku lawa leswaku va kuma mukhandli wa ku na vona va kota ku paluxa a mabuku.
1: Kan mambo i xin'we ka leswi hi endleke ku ve ni hi nga tisa antis low ndzeni ka ntlhanu malembe hi leswi hi ka kunene vanyingi lava va tsalaka mabuku kambe mo tshama lomu ka magaveta hi leswi van'wanyana va swi tivisa ku va nga endlisa ku yini va nga kuma ku ni vutlhari ni wu tiyila ku va nga kota ku vene va haxa a mabuku lawa se mo tsaletilomele ka mapapela mo yo tshama leswaku nga swi endlisa ku yini a va swi tivi ntawu na vo lava va zamba leswaku va tata kuletisana atata tletro tlhari hi lava se vangani malivhro hi lava haxeke malivhro hi lava hi ka kunene va yiti vaka ndlela leswaku loko u ntsa sileswi u ta swi kota ku veni a mabuku ya wena mahaxiwa u ta swi kota ku veni hinkwaswo u nga na swona vungweni u swi tluleta ka vanhu va ku hambanahambana hi xitaka ku nyika matimba kona u ya mahlweni ku veni u tsala kumbe u bala mabuku lava matakaveni matirhisiwa hi xitshongo xa msa.
0: Hi wani marito u siyelaka vayingiseti va hina mayelana ni ntirho lowu nga ta endliwaka, nakona u ni lisima la ku dyondziwa mabuku ni mi lisima la ku va a buku li nyikiwa lisima la kona hi entelelo.
1: Kani mambu xa ku sungula ku ve ni ni kombela ku ve ni hinkwavo vahanyi va xifundzankulu ka Maputo na mbi lava va hanyelaka handle ka Maputo va chololoka leswaku va jula siku lin'we pelimendzo ku sukela dia 29 de junio ku tlhasa dia 3 de julio leswaku va kongoma a humbangulo wa biblioteca pública provincial a posto administrativo da Matola Rio kumbe a conselho municipal da Matola Rio alhanu a biblioteca pública provincial lani handle lani hitaka ndlela kona malivro hinkwawo hi ntalo wa wone ntangu kumbe ingava vanhu lavakulu kumbe ingava majove lavantshwa kumbe hambi vatsongwana va nga tshinzekela humbangulo wa leswi va ta kota ku veni va ni opportunidade ya ku va nga lerha kumbe livro kumbe va nga kumana va bulisana xikan'we ni va xikritori lava teke va li kona layani kumbe ni mintirho yin'wanyana ku hambanahambana na hambi ku hambisa beyini pasaporto swi ta va kona ntawu a hi navela ku veni hi tsatsiya hinkwavo lava va swi kota ku veni va tshinekela ndhawu lwani hi leswi mintirho yinyingi leyi taka vena na yona va taka swi kota ku ve na vona va kuma bindzu ka swona.
0: Alcide Xifaduku loko ta va swi kotile ku hi tlhamuxela mayelana ni ntirho lowu nga ta endliwaka kusukela 29 ka junio ku ya fika 1 ka julio a taka mayelana ni xikombiso xa mabuku, xikombiso xa mintirho ya ku hambanahambana ndzeni ka ku tlangela siku la mabiblioteka hi xiyimo xa matiko ya misava.

0: Ita kombisana kona mabulu ni mupende Elton Mayela murangeli wa nhlangano Educart mayelana ni makungu lawa mapaluxiweke mgovela lwa hundzeke amugangeni wa ka khongoloti a xikola Primeiro de Maio machiwaka xitimela na mani nkongometo wa ku dyondzisa vatsongwana va swikole swa xifundzankulu Maputo a ku penda a ku desenyara ni ku tiva lisimala mintirho ya ta ntumbuluku. Hi ta bula na yena nakona mayelana ni ntirho a wu endlaka wa ku tirhisa minkwama leyi hi yi tirhisaka siku lin'wana na lin'wana mindyangwini ya hina nambi ka tindhawu ta ku hambanahambana. A tirhisaka minkwama leyo ka ku endla swithombe kumbe makwadro ya vanhu lava va tiviwaka ku fana na Samora Machel, Paulina Xiziane ni van'wani. Elton a sungulile hi ku hi bela xithokozelo hikuva handle ka ku va a ve mupendi tlhelo murhangeli wa Association Educart nakona i muthokozeli.
1: Mariezinha ntombi ya u jaha dzana kole masiku ya tolo hi palangatananile ku etleleni ka jambu na hi li vambirhi hi ya va ni tinyeleti mahlweni ya n'weti na hi wundla la hina li rhandza hi pfumelanile mahlweni ya mpfhuka a ni ku vona hi swipiko hikuva wona a wu ku tlhota kambe lirhandzu la mina hi wena Mariezinha a lo engetelana li tlhela li dibekela ingo avantlato ka bota ka tindlela hinkwato hi nga pangalatana a wu dakuyisa matihlu ya madoda ni ya vafana ku xonga kwaku Mariezinha a ku va babaratisa mandende a va tshama nge swidalana na swifurizela swibakela swa wukanyi ni swilalasana kambe hi wena mina siya ni dakwile ni tlhela ni deberekela minkama yi nyamalala hi yaka masiku masiku ma nyamalala ma yaka mavhiki mavhiki ma nyamalala ma yaka tihweti tihweti ti nyamalala ti yaka malembe marito ya wena ma ni leleta leswaku lirhandzu la wena hi mina li file u tlhela u likelela mbilu yanga yi davukele nge xihlutelo mpimiso yanga yi cinca yi hamba lihlelo ni phepheza marito yako ni nga kumi nhlamulo ka matihlu yanga Mariezinha ku pfuta minyembeti nge munyuntiwa hi magidi ya swipeneti ni navela ni ku tifaka Jackson leyi nga vabyisa xitima swiluva swa ku basa ni swa ku tshuka swi cinca swi hamba swa ntima minkama yi nyamalala yaka masiku masiku manyamalala mayaka mavhiki mavhiki manyamalala mayaka tihweti tihweti tinyamalala tiyaka malembe mbeleko ya wena yi tivile n'wana mun'we wa mufana Mariezinha ntombi ya u jaha dzanga namuntlha i wansati a nga phukwiwa hi wukati aphukwe hi wukati Mariezinha aphukwe hi wukati ndzeko muphamiri wa ntshunxeko. Inkomu Nhlikani a wu peleni Radio Mosambiki na tlangela ku ve muni vitanile a ku ve hi vilani hi bula mayelana mintirho yanga.
0: Hakunene inkomu swinene masungulela ya ku tsakisa ngopfu swinene kambe u nga hi tlhamuxela hi mayelana ni ntirho lowu landzaka wa ku endla a vupendi kumbe vupendi ntsina hi ku tirhisa minkwama a mahobra lawu ma endlaka hi ku tirhisa minkwama hikuva wa swi kota ku tirhisa nkwama u hamba a vusu la hi voni vusu la Mawalangatana, Paulina Xiziane, hi voni la President Samora, kambe na u tirhisa nkwama u swi endlisa ku hi nkwama lowu swi sungulisi ku yini hi tlhamuxela muyingiseto ku va ta swi tiva.
1: Swi nga ni kazatela ku hlaya leswaku ni swi sungulisi ku swi yini mina kholo leswaku hinkwa untiro hiu hambaka hi rumiwa hi moya a ni zansa ku hlaya leswaku a mintizi uyanga a yambewe mavoko yanga kuni loyi ya ni zumaka ni hamba kutani hiku famba ndlela leyo a ni singuni hi lembla 2022 hi lembla 2022 a ni vonile leswaku akaya kumbi handli kumbi lani kutshumeke tiwa kansila kuta limi nkwama swinene a kutani ni vona leswaku swinga koteka ku ni teka nkwama luyani utshumetiwaka ni u tratara u ni unika a andlela imbenyane inga ku teka ku hamba ama obra iwon
0: loko tava usungulile antiro lo wa ku tirhisa minkwama uvoni swaku swini lesima ku tirhisa minkwama uyi pfuxeta minkwama leyi cukumetiwaka hi lo de qualquer manera ka tindhawu ta ku hambanahambana
1: ni swivona swaku swini lesima na na hamba antizi wa usunguna na dzumuka leswaku kama na namba antizi wa usunguna antizi wa usunguna ive a obra la malangatana ni ambili ntizi lowo a makazi ka usiku ku ve ni nkama ni nga nyima ni vona leswi mina ni swi endla ni vona swaku i swikulu handle ka leswi matihlu yanga a ma swi kota ku swi vona kutani na dzumuka leswaku ni nyimile a ku penda ni khizama ni khongela ni khensa xikwembu hikuve xi ni tizisa a ku ve ni buyisa antizo wa ukulu wa ku fana ni lowuya na ni hamba ankamalwe na kholo swaku swini lesima hiko hiku famba ka nkama a mitizo leyi ni hambaka ya kavuka vanhu a ku ve vanga cukumeti nkwama a minkwama tindleleni loko va tisa minkwama va swi tiva swaku a minkwama liyani va yi fambisa hi ndlela yini para yi nga ve di qualquer manera tindleleni kambe kumbe makaya ka vona
0: Loko u hambile mintirho ya wena u yi xavisa kwini u yi kombekisa kwini
1: loko ni hamba mintirho ya mina mini na swi tlangela leswaku ni mbi hi paraje ni tlhasa ni muntara maobra yanga porque lisima pra mina i ku vona swaku a mitizo yanga ya kumiwa hi xitshungu hikuva a mintizo yanga ni hambela xitshungu va ku tala va hlaya leswaku a mintizo yanga ya dula a ku ve va yi xava manx mina na tsaka ni tlhela ni hlaya leswaku a ku na a mali yi nga kota ku hakela a ku tsaka lowu ni nga ka wona or ni kumaka wona loko ni vona vanhu va languta mintizo yanga va tlhela va khanela ni mintizo yanga porque na hiku na khola swa ku muvumbe ani tizisa pra ni buisa mintizo leyi pra e bula ni van então hi kola ho na khola swa ku aku xavisa kwanga ku va xava kwanga intsaku wa vano lao va vona ka mintizo ya
0: ativa leswaku nhlangano lowu u nga ka wona association educarte uni makungu ya ku palusha a xitimela lexi hi swi hi leswi mi lavaka ku endla swona hi makungu lawa
1: pompon xitadoma xitimela ka xitimela hini a hi tlangela ku i donisa vana a ku penda a ku designara ni ku hamba a teatro a ku vatakula va ve vanhu lava va vonaka alisima vakula va ve vanhu lava va tivaka alisima dza arti ndzeni ka tiko hiku a swi tsakisi ku hi ve ni vanhu va endla ntizo enquanto ntizo lowu a wu nyikiwi lisima swa vavisa entawu na khola swaku a mundzuku ikufamba kantizi lo wa Dukarti ikufamba kantizi wa Shitimela ita tlasa inkwezo ndawo lei ya ku xitshungu xinyika lisima a art
0: isona one marito unga na ona mailana ni makungu lawo minga tamalanzaka usielaka vaingiseti va hina hikuva hakunene makungu lawo mani nkongometo ya ku dyondzisa lisima ya ku nyika lisima hakunene a mintirho ya vupendi vuvatli ni mintirho yin'wana ya ku landzi landziwaka hi valandzi va ta ntumbuluko.
1: Mina ni ta hlaya leswaku a lexi xi vumbaka a tiku i madiferensa ka vanhu, kutani a hi pfumeleli leswaku hi ni vanhu hi hambanile, hi ni vanhu hi buyilani ka tiko hi ta endla minchumu ya different. Na kesa
0: ave mabulo hi nga ve na wona na Elton Mayela a nga mulandzi wa mitlangu ya mintirho ya ntantumbuluko ka vupendi muthokozeli muyingiseli loko hi sungula mabulo lawa loko a hi thokozelile nyana hakunene a hi kombisa mayelana ni ta mahanyela ni swikarhato leswi hi swi kumaka mahanyeleni ya hina hina ha tlangela loko a ta va tinyikele nkama lowu wa ku va hi bula switsongo mayelana ni ntirho lowu a wu landzaka ka ta mitlangu ya ntumbuluko. Mranzi wa mwingiseti, nyamuntla hi ta yima kola ni nongonoko wa hina ka wona hi humeleliseke feyira li lulamisiwaka ku va ku tlangeliwa siku la mabiblioteka ni ku paluxiwa ka makungu ma chiwaka Xitimela. Va misalisa Juvita Ngovo na Tomas Burum na hi tshembisa ku va na wena vhiki litaka.
2: Radio Msambiki
3: Tantumbuluko.

6:42. Tipina e unanga. Kani wenye kumeka ganzo ni kashmovana na okungo manda ngunu wapu. Inavela kuwa kuhisa iti ngele letine. Madwali shwa kumunzuku. Siku juwana janti shoma wo. Kwa shkola, mabazara, kusha useni. Mbangu yuka ambana ambana ya bintu.

0: Mahungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Jaha ra 12 wa malembe ri khomiwile maphorisa tiko xifundza xa Marakweni hi ku vekiwa nandzu wa ku pfinya ntsongwana wa munhu wa malembe ya ku velekiwa. Domingo Jimakalana.
1: Hi mhaka leyi vonekiki hi wa vuntlhanu lwa kaluteki nkameni bya lebyo byi vonekile leswaku a vatsweli va ntsongwana lavo a va koni lani byi veke byi teka ntsongwana lweyo byi mu kanganyisa hi ku raka ku va byi mu sindzisa ku va byi famba masangu na ye a ku va ku khomiwa bya lebyo swi kotekile ntshoka ku va ku mangaliwa mhaka leyi ka maphorisa ya tiko lani maphorisa ma veke ma teka ntsongwana lweyo ma mu heleketa mutini wa Tavudai lani ku vonekiweke leswaku hakunene a sindzisiwile ku va a famba masangu i madzungula lawa ma tivisiweke ka mintirho ya Radio Mozambique hi munyiki wa madzungula ka muntu ku lwa maphorisa ya xifundzankulu Maputo Carmine Aleti.
0: Xibedhlele xikulu xa ka Matsolo ku yamukeriwile ku tlula 500 ya vanhu a va sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala leswo ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka. Veronica Sdum.
2: Ka nhlayo leyi 60% i nhlayo ya vatsongwana va tintanga ta kusukela ka 15 ku ya fika ka 15 ya ku velekiwa mun'we ka vona a luzeke vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Swikola ku vonekaka ngopfu timhaka ta vudzahi bya timbangi ni ku phuza mabyala i sekundari ya va Liberdad ka Matsolo, Musumbuluku, Mahlantsweni na Zona Verde tanihi tinhlayo ti humaka ka hofisi ya nyelaka a kulisa vudzahi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Murhangeri wa mintirho ya Tavudai ya xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a tsatsi vadyondzi a ku va va nga tinghenisele ka vubihi lebyi kambe un'wana ni un'wana a ti langutela ku li yena enkongometweni ya ku va a nga honeteli a vumundzuku byakwe.
0: Sekretari di Estado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bongesa boxa mhaka ya ku tirhisiwa ngopfu ka switirho swa ximanguva lawa swa nga mukuchi nkulu wa ku dzaha ni ku phuza leswi potsisaka xikarhi ka lavantshwa. Stelio Manyisa.
3: Timbangi vuphuzi bya mabyala ni ku endla vudyambana rin'wana leri va ri ukolaka ka ma-red social ya ku hambanahambana. Enrique Bongesa a vula leswaku hi leswi swi hlengelaka ku va namuntlha ka siku hi vona lavantshwa ni lavatsongo va gevengana hi xivoho van'wana va dlayana van'wana va dzaha timbangi lomu swikolweni na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomu ka ma-red social swi endliwaka matikweni man'wana ya misava. Bongesa a vula nakona leswaku ku ni laveko ku va vatswele ni vavonelele va vatsongwana va tihita hi ku va va boha vutirhisi bya ma-red social ka lavatsongo hi ndlela ya ku va va ta zama a ku pumba vudyambana leri ri endliwaka hi vatsongwana.
0: Xiphemu xa 20 ya magidi wa swibocho a tikweni hinkwaro swi ta kuma chansi ya ku pfunisiwa hi ku tirha hambi swi nga se huma khotsweni. Stelio Manyisa.
4: Swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha ta vuvatli ta vupendi ku soldara ni ku rhunga ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka tikomponi ti nga ri tingani a tikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Mozambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi ximu xa tiko Mateo Size loko a vulavula Musumbuluku lowu lomu doropeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla dokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe ku tholisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateo Size a vule leswaku ka lonkama mfumo wa tiko wu karhi wu bula ni vinyi va tikomponi vinyi va machapu ni van'wamabindzu wa ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo rindza ni ya wora ritaka.

0: rivata mafambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
2: Iwushika. Lana matsongo halaha ku matihlwa hina hikolaka hungu va ni swinwana. Hilava ku bula ku tsongo hi Artigo 28 ka boku la minawu ya mafambela manene switaratwini. Eleka nongono kwa mafambela manene switaratwini wa emisor provincial de Maputo. Ukombisiwa ku himina Alberto Langam. Akuva hi kuma nhlamuselo hi rambili Rodriguez Chavane. Phoyisa la ku vonela switaratu litirhela ku Commando Provinciale ya ka Maputo kolomu ka Matsolo. A hi yingiseni mabulo ya kona.
3: Le ya ka Artigo 28. Artigo 28 a vulavulaka hi visibilidad reduzida o insufficiente. Loko va vulavula hi mhaka leyi va vulavula hi yini na ntlhamuxelo wa kona wonene.
4: Loko hi vulavula hi visibilidad reduzida o insufficiente, hi vulavula hi mbangu ya switaratu lexi a mufambisi wa movha kumbe hambi u famba hi minenge ngumaxi ngopfungopfu mufambisi wa movha u nga kosigiri ku xi vona a xitaratu hi ku helela ka xona hinkwako ka mpfhuka wa 50 metros. Loko u nyimila u nga kona u langusa frenti a xitaratu ate 50 metros a wu konsigiri a ku xi vona xitaratu hinkwaxo wa swi kuma
3: hi
4: mpfhuka wa 50 metros swi hlaya swaku a visibilidad e reduzida swi hlaya swaku a wu xi voni ben xitaratu a lani u nga kona a ku voneki ben porque a xitaratu loko u nyimile ten ku u xi vona ben no minimo 50 metros ten ku u vona a largura bya xitaratu a ku kuluka ka xona kumbe ku lala ka xona ten ku xi vona hinkwaswo ten ku swi vona a kumbe layani ku ni kurva layani ku ni lomba layani i subida kumbe layani ku ni a swikhelekhele kumbe laya ku ni asinal ten ku u kozikela ku swi vona a 50 metro a xitaratu lexi lano wa xi vona ben loko leswi swi nga yenceki entao a visibilidad e reduzida o insufficiente swi hlaya swaku ka mimbangu liya ten ku u va ni atenção ka mimbangu liya ten ku u va ni cuidado nopode u tsutsuma ka mimbangu liyani nopode u va ni comportamento bya nge u li ka xitaratu xa xinene swaku wa swi vona ben a xitaratu.
3: Ni tlangelile.

0: Munse to kurenzeka. Oyo oyo kanu gonoko atantu buluku wa imsor provincial de Maputo a Radio Mosambiki. Kanu gonoko wa nyamunt itavulavula isiku la ma biblioteka eximxama tiku ya misava linga tatlangeliwa ka unka judlwa taka lana kuva kutlangeliwa siku lelo xifundzankulu Maputo xilulamisaka xikombiso xikulu xa mabuku ndzeni ka ntlhanu wa masiku a matolariyo. Ita kombisana kona mabulu ni mupendi Elton Maela tlhelo murhangeli wa nhlangano Educarte mayelana ni makungu lawa ma paluxiweke mugqivela lowa hundzeke amugangeni wa Khongoloti machiwaka xitimela. Nongonoko lowu wu le mavokweni ya Jovita Ngovo ka vubindzuli ni vukombisi na Tomas Buruma ka vukhomiseri bya marito ni mpfumawulo.
1: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki, emisor provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 82-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. O ta kuma humelelo ka so.
2: Emisor provincial de Maputo.
3: Bola no belo avô clash matzi lo akalte ke shkareka campo. Akalta belo ak sungula. Akalta belo ombere. Afula mela. Aya mahlweni. Aya mahlweni. Kambe u gamu mbo mpepo. Anyi msentango.
4: Kone mungwe kaba kuzeli van tango ntseni ka campo. Wasa tanga bela kangwana wan tano wati weti. Atule la belo mpepo.
3: Kasi ya na endla yini.
4: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni. Wamchai wa mpepo. Wasa tilwe. Ayendla su kombisu sa kubeni ngwana karati rumasila ya kushuluka. Makambe manyingi. Akomba kukarateka.
3: Intiso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
4: Esi leso loko ngwana wawena, anintani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
3: Shingwani shalusima shunene, unga mpuselu shingwani. Handle kakumnyika mafia vele.
4: Wavo, sikomba kuvenu wansatilwei, ayendi leso hinga swivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
3: Shika sasa nene kusa. Hiku enda loko stapunisa mwana wena. Sosi avalavula nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbedela.
4: Sikomba kuveni ya mkotili mchai wa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Sitisa kuslamalisa ni manyao sinene.
3: Ashifeni, ashifeni. Eka vajala vava indile ashibole sinene.
4: Ina ilo wintangu wa bolwa. Lou ungani kuslamalisa.
5: Loko mwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
7: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si, até ao dia 5 de junho. Moçambique em Goma.
8: Alirandzu, nuvoneleli, swi cinca xa wa nchumu ka vutomi la Mario a miyele ngopfu. Mamana Zwana a vuya hi bazara na karhele swinene swa ku tsandzeka ni ku nyima. Kuza siku lin'wana a tshama kusuhi ni n'wana. A mutwa, a bula, a muthela switokozelo ndzhaku na nge se etlela. Se ha ku tsongo Maru oyo sungula ku hleka ngopfu hikusa alirandzu kuvoniwa naswona swapfuna kukula ka nwana nwana anga kuli madinga akula muzimba hinkwawo longoloko wa mbalele mbalele hure nhluvukiso wa vutswali la nwana eka vukhali dzwale masanguleni lebyi patsaka hinkwavo emusambiki lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na umpikeno gesto hi seketelo wa kamons
9: nhlawutelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo
10: ripelile jaha ra 20 wa malembe ri khomiwile mapholisi ya tiko xifundza xa Marakweni ku vekiwa nandzu wa ku pfinya tsongwana wa munhu wa malembe ya ku velekiwa xibedhlela xikulu xa ka Matsolo ku yamukeliwe ku tlula 5,000 ya vanhu a va sokola mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala leswo ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka sekretari de xitado wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonjesa boxa mhaka ya ku tirhisiwa ngopfu ka switirho swa ximanguva lawa swa nga mukucinkulu wa ku dzaha ni ku phuza leswi potsisaka xikarhi ka lavantshwa tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha 15 ka juni wa lembe ra 2026 n'wa mavokweni ya Thomas Buruma na Roberto Mulovu jaha ra 20 wa malembe na mambirhi ya ku velekiwa ri khomiwile mapholisi ya tiko xifundza xa Marakweni hi ku vekiwa nandzu wa ku pfinya ntsongwana wa munhu wa malembe ya ku velekiwa yentelo wa mahungu lawa na Domingo Ximakalana
11: hi mhaka leyi vonekiki hi wa vutlhanu lwa kaluteki nkameni jaha lebyo byi voneke leswaku a va tsweli va ntsongwana lavo a va koni lani byi veke byi teka ntsongwana lweyo byi mu kanganyisa hi ku raka ku va byi mu sindzisa ku va byi famba masangu na ye a ku va ku khomiwa jaha lebyo swi kotekile ntshwaka ku va ku mangaliwa mhaka leyi ka mapholisa ya tiko lani mapholisa ma veke ma teka ntsongwana lweyo ma mu heleketa mutini wa Tavudai lani ku vonekiweke leswaku hakunene ne a sindzisiwile ku va a famba masangu i madzungula lawa ma tivisiweke ka mintirho ya Radio Mozambique hi munyiko wa madzungula ka muntu ku lwa mapholisi ya xifundzankulu Maputo Carminia Leti
12: a ka profesela ka Maputo distrito la Marakwen a localidad la Bobol samwa jaya wa 52 wa malembe a ku zari a lumbetiwa swa ku ina a violarili a xin'wanani xa kwadulani swa malembe ai na mapoisa swi fikelile nga vona swi nga fikele ku ankize xikotile ku ima ya ntirho wa hina loko hi xikota ku hi xiklarisela a u gevengileli mukumili hi xikoti ku mukhoma a jaleli la 22 wa malembe a n'wana a heleketiwile a xibedhlela praya cubukiwa hi madokodela hali ku va mu cuvukile va vukumiswa ku i na n'wana nofi a ku humelelanga a va mu violarlanga a luya yo tentara ku mu violara hikuva a tentara ku mu violara a mu vavisile la ka yena a phambeni entan hina komu hi ya swi tiva swa ku nana li munhu wo tentara i crime ku involveriwa a menor ni munhu wa mukulu entan ka nkama swo swa kumeka a posto policia la Bobol para kota ku a hlamula ugevengeleni la yena a nga limaya ni mbala swa ku ina a jalela 52 wa malembe ni n'wana lweyi wa kwadrani swi va vizina a mamani wa kona a kuxitumara ku a teka n'wana a ya musiyahala ka vavhisini na kombela xitshungu xa ka professora ka Maputo sobretudo a vatswali para loko va tiva swa ku ina va la kusuka va tiva le va vekaku ko vana va ko loko va vona swa ku ina a va nga siyi vana ni vanhu va nga ni comportament ya ku ina a yi tsakisi para ku kota ku evitariwa a vugevengeleni ni nga humelela na ku jalela 52 wa malembe i violara a n'wana wa kwadrani xikanima
11: jaja makuma bitri ya malembe na mabitri byi kumeka mavokweni ya mapholisi ya tiko a xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo hi ku raka ku va byi sindzise ku famba masangu ntsongwana wa muni wa malembe i mhaka yi vonekiki hi wa vutlhanu lwa kaluteki lani ntshwakuka ku va ntsongwana lowu ya tekiwile hikiri ya heleketiwa aka muti wa Tavudai ku voniweke leswaku a sindzisiwile ku va a famba masangu hi ntshwaka leswo a jalebyo byi vi byi khomiwa na ku lika ku landziwa mintirho mimbeni ya ku va jalebyo byi ta hlamula hikola ka vubihi lebyi byi landziki
10: xibedhlela xikulu xa ka Matsolo ku yamukeliwile ku tlula 500 ya vanhu a va sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala leswi a ku fambeni ka 5 wa tin'hwetini yin'we ta ku sungula na n'waka tani mahungu ma koliweke hi Veronica Sidumu.
13: Ka nhlayo leyi 60% i nhlayo ya vatsongwana va tintanga ta kusukela ka 10 na 5 ku ya fika ka 15 ya ku velekiwa. Mun'we ka vona a luzeke vutomi hikwala ka mhaka leyi. Swikola ku vonekaka ngopfu timhaka ta vudzayi bya timbangi ni ku phuza mabyala i sekundari ya Liberdad, ka Matsolo, Musumbuluku, Mahlantsweni na Zona Verde tanihi tinhlayo ti humaka ka hofisi ya Nyelaka a ku lwisa vudzayi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Murangeli wa mintirho ya ta vudaya xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a tsatsi vadyondzi a ku va va nga tinghenisele ka vubihi lebyi kambe un'wana ni un'wana a ti langutela ku li yena enkongometweni ya kwa a nga honeteli a vumundzuku byakwe.
14: Vocês têm que lembrar sempre que vocês, cada de vós, tem potencial muito maior do que vocês pensam para resistir às drogas. Vocês são capazes de alcançar grandes conquistas, construir carreiras de sucesso, contribuir de forma positiva para a sociedade. Mas para isso é essencial fazer escolhas responsáveis todos os dias.
13: Murangeli wa hofisi ya Nyelaka ku lwisa vudzayi bya timbangi a xifundzankulu Maputo Lydia na Faya a tlhamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi xiyenge xi rhangelaka xi karhi xi landza midokadokisana eswikolweni ni le migangeni hakuva swin'we ku kumiwa nhlamulo eka timhaka leti. Mahungu lawa ma paluxiwile musumbuluku lowu ka Matsolo fomeni ka nchololoko wu yelanaka ni ku lwisa vudzayi bya timbangi.
15: O gabinete tem estado a realizar várias atividades, workshop envolvendo o conselho de escola, secretários dos bairros, chefe dos quarteirões, e estamos a ter algum resultado após estas mortes. E isso é satisfatório.
13: Nkamini wakona, hibulile ni vantshwa vangalivangani, vanga kumeka ka nchololoko lowu, lava na vona va humeleliseke nilaveko ya ku va lavantshwa va nga tingheniseli ka vudzayi bya timbangi.
16: Eugene Ordundimani.
17: Wa xikola ma?
16: Matola.
17: U intwini leswi?
16: Mina swi kucile mbakani. Ndzi yo byela a va makwezi ku va va tsike ku dzaha timbangi ni masigaro swi nge te va yisa swona vhidiyo bya vona.
17: I ncini lexi nga endlekaka ka mudyondzi lweyi a ti tetaka ka timbangi?
16: U dya vabya a nga na kombo ku sobrevivhera a ni problema di mapulmon xikohala ja hi kombela a swi tika a swi tika hinkwavo.
17: A xikola lomu mi kumekaka kona swi njhani ku ni vudzayi bya timbangi o kumbe a xikola xa vonelela?
16: A xikola xa vonelela lava dzaka va kumiwa.
13: Vadyondzi va swikola swi nga swingani swa dorobala ka Matsolo va kumekeke ka nchololoko wa ku lwisa vudzayi bya timbangi ya xifundzankulu lexi na va humelerisa nilaveko wa ku va vadyondzi va nga tingheniseli ka vubihi lebyi. Nchololoko lowu u kumeka ntsini ka minkhuvo ya ku tlangela hweti ya ntsongwana yi pfalaka wa vumbirhi lweyi bya sexi ka junyu siku la ntsongwana wa tikonkulu Afrika.
10: Na swiritano sekretari de stade wa xifundzankulu Maputo Henrique Xibonjese a boxa mhaka ya ku tirhisiwa ngopfu ka switirho swa ximanguva lawa swa nga mukucinkulu wa ku dzaha ni ku phuza leswi potsisaka xikarhi ka lavantshwa. Stelio Manyisa.
18: Timbangi vuphuzi bya mabyala ni ku endla vudyambana rin'wana leri va ri u kolaka ka ma-red social ya ku hambanahambana. Enrique Bonges a vula leswaku hi leswi swi hlengelaka ku va namuhla ka siku hi vona lavantshwa ni lavatsongo va gevengana hi xivoho, van'wana va dlayana, van'wana va dzaha timbangi lomu swikolweni, na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomu ka ma-red social swi endliwaka matikweni man'wana ya misava. Bonges a vula nakona leswaku ku ni laveko ku va vatswele ni vavoneleli va vatsongwana va tihita hi ku va va boha vutirhisi bya ma-red social ka lavatsongo hi ndlela ya ku va va ta zama a ku pumba vudyambana leri ri endliwaka hi vatsongwana. Sekretari de Estado a yingisele ku vula leswaku yin'we ka tindlela ta ku helisa mhaka leyi i nchololoko musumbuluku lowu na wu rhangeliwa hi ye Enrique Xibonges lomu ku nga ta kumekaka swikolwe, vatswele ni tikomponi ti nga ri tingani hambi ni swirho swa mfumo na ncholololo ku koma kulwa ni ku yala vudzai bya timbangi hi ka vatsongwana ngopfungopfu aswikolweni.
19: Nós tivemos já dias de violência nas escolas e quem faz isso são crianças de 17 anos para baixo. Significa que é possível que haja um déficit na educação dos nossos filhos. Então precisamos, mais uma vez, as jornadas que nós vamos fazendo, vamos priorizar falar essa mensagem para ver se podemos diminuir. Alguns encarregados da educação vão participar, funcionários públicos vão participar, nós também vamos participar. Queremos exortar aos pais que quando estão diante da televisão, aquela hora que há canais que nos trazem questões que educam as crianças, evitem fazer. E os pais também obrigaram os seus filhos a não assistir coisas nocivas, porque este é o novo fenômeno que Moçambique está tendo, em que as crianças agridem outras até ao ponto de matar. Então é tarefa de todos nós, não só deixar para o governo.
18: Andleni ka vuphuzi bya mabyala vudzebya bya timbangi ka lavatsongo swikolweni a ncholololo wu kumeka ndzeni ka quinzena da criança.
10: Instituto Industrial e Comercial da Matola namuntlha yi endzeriwile hi vanhu va ku huma tikweni ra Korea do Sul. Yi entelela mahungu lawa na Rigoberto Xisano.
20: I tiko leri ra Korea do Sul ti nga hlaya ku pfuna ka swilava swa ku hambanahambana hi mali muni nga tirhisiwa hi Mozambique na yi buya hi Korea do Sul. Swi nyingi swi nga livelani ka liendzo la tatana vicepresidente da Assembleya da Korea do Sul a kumeka lani a Mozambique. Ma a nkarhi lowu na diretor do Instituto Industrial a ta bala vito ni ku nyoxa kwake marilo ni liendzo leri.
21: Vito la mina hi mina David Sibindi, diretor wa Instituto Industrial e Comercial Xalana ka Matola. Loko hi vulavula hi Instituto Industrial e Comercial da Matola, xi cincile sweswi hi na a material lamantshwa kumbe equipamento leyintshwa. Hi vulavula hi swigwa leswintshwa hi swi tirhisaka ku va hi dyondzisa ha swona vamekanika va mimovha va electricidade, hi vulavulaka hi vamagezi va soldadura, hi vulavula hi lava tisimbi va gestão ni contabilidade, hi vulavula hi lava va tirhaka mabanku. Se va kota ku va trainariwa kumbe va dyondzisiwa swilo leswo lana. Se hi tsakile swinene hi nge khani mambu mfumo wa hina a wu yi mahlweni ku hi kokela vanhu va ta va ta hi pfuna maparseri man'wanyani eka tiko leri. Tanihi laha hi swi vonaka hi kona swa ku swi nyingi swigwa swi endliweke lana ku luzile mali ya 14,500,000 ya madolari ya North ya Asia ya Ximerika. Hi leyi kunene yi endleke a swilo hinkwaswo leswi hi swi vonaka leswi hi fambaka swona kusukela le ka mamekani kumbe movha leyi mi nga yi vona ya nyuwana ni hinkwaswo leswi mi swi vonaka mara ya built sounds ni mapavimento entao i 14,500,000 dollars. A vadyondzi hi nga na vona lembe leli hinkwavo ka makursu lawa hi ni 1,779,000 leswi hi lava ku vulaka leswaku se ya khoma 2,000,000 wa vona ku nga ri kungani. Se hi lava hi nga na vona ende lexi hi tsakisaka hileswaku a va xisati se va nghenelela swinene ni vavatli va xisati ni va electricidade va xisati vona lavo va fikaka 43% loko hi konta numero leyi ni nga yi vula ya vadyondzi. Inkomu
20: kani mambo muwetule marito ya director Instituto Industrial e Comercial na xifundzha xa ka Matsolo.
10: Xipimo xa 20 wa magidi ya swibocho wa tikweni hinkwaro swi ta kuma chansi ya ku pfunisiwa hi ku tirha hambi swi nga se huma khotsweni. Stel Yumanyisa.
18: Ehenhleni ka sweswo ka majele ya ku hambanahambana ya tiko va pfaleliwa kumbe va bohiwa va karhi va wupfisiwa hi leti enelaka ni ta ku tiva mintirho ya mavoko swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha ta vuvatli ta vupendi ku soldara ni ku rhunga ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka tikomponi ti nga ri tingani atikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Msambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi ximu xa tiko Mateus Size loko a vulavula musumbuluku lolo mudorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla a mudokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe
0: kutolisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateus Size a vuli leswaku ka lonkama mfumo wa tiko karhi wu bula ni vinyi va tikomponi, vinyi va machapu ni van'wamabindzu va ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola a vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
1: Ah, sim, já temos muitos. Essa feira é apenas mais uma voz, grito, para que aqueles que não ouviram esse apelo possam perceber que existe essa possibilidade de contratar os nossos reclusos ao bom preço para poderem desenvolver as suas atividades. Temos muitas áreas, temos área de produção, carpintaria, serralharia, e são muitas áreas que nós temos. Temos situações em que a pessoa que está recluída é o único responsável provedor da sua família, e ao estar fechado na cadeia significa estarmos também a matar a família que está lá fora. Então, esta possibilidade de contratar os nossos reclusos para poderem trabalhar fora permite que tenhamos esse descongestionamento.
0: Nkameno kona Mateus Size a vuli leswaku a ku tholiwa ka vanhu lava a swi vuli leswaku ku khatisiwa ka voho ku tohela, kambe voho va ta huma lana khotsweni kumbe a jele va ya ntirhweni, va huma ntirhweni va tlhelela jele ku za va ya fika magamu ka nkama lowu vekisiweke ku va va khatisiwa kumbe ku hela ka pena.
10: Ja rama kume mambiri mbiri wa malembe ya kuvelekiwa ri khomiwile mapolisa ya tiko xifundza xa Marakweni hi ku vekiwa nandzu wa ku pfinya tsongwana wa munhu wa malembe ya kuvelekiwa. Xibedhlela xikulu xa ka Matsolo ku yamukeliwile ku tlula 5 wa madzana ya vanhu a va sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka. Sekretari de Estado wa xifundzankulu Maputo Enrique Xibonjesa boxa mhaka ya ku tirhisiwa ngopfu ka switirho swa ximanguva lawa swa nga mukunci nkulu wa ku dzaha ni ku phuza leswi potswisaka xikarhi ka lavantshwa. Leti ti humbele tinhloko ta nsima ta nhlavutelo marungula ya siku ra namuntlha. Va misalisa Tomas Buruma na Roberto Mdlovu ripelile.
9: Meyingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori provincial Maputo.

0: valinga wema amen.
1: Hi 15 ka Khotavuxika inga junho wa 1900 vagudzi va phanga doropa dza Pretoria, Afrika do Sul. Mhaka leyo yi humelele ntshaku ka loko vagudzi va yi phanga a doropa dza Johannesburg hi ku famba ka yimpi yi nga va kone makazi kwavo ni mabunu. Ave kusukela lano mabunu ma nga luza a vuzhangele bya miganga ya Transvaal na Orange. Ku lwisana makazi ka mabunu ni vagudzi ku sungule hi 1899 nkama lowu Kruger a nga tlhela a hlawuliwa ku va a zhangela muganga wa Transvaal. Hi nkama wa kone Kruger a tivisi ku va a nga ha yamukeli swileleto ni minawu ya mfumo wa Londres na a ti chavelela hileswaku mfumo wa vagudzi a wu ni a moya wa ku tinhingenisela ku timhaka ta mfumo wa Transvaal. Hikuva a mayencela lawu ma nga hlondzula swinene vuhosi bya vagudzi, ku zhumeliwe a nhlayo yikulu ya Inglaterra ku va ma ya lwisa Kruger ni ku phanga a muganga wa Transvaal. Kolano ku tlhaveke nyimpi leyi yi nga heta malembe ya ku hlawa swinene. Yimpi leyo yi game ntsena hi 1902 loko ku fungiwi a xipfumelelano makazi ka vuhosi bya Londres ni bya Transvaal lebyi a byi zhangeliwa ha Kruger. Hi 15 ka Khotavuxika wa 1975, Didier Ratsiraka a hlawuliwa ku va muzhangeli wa mfumo huvo yikulu ni tiko bya Madagascar. Mhaka leyo yi humelele ntshaku ka loko Ratsiraka a huwelele a Republika Demokratika bya Madagascar. Maencela lawo a ma komba ku hetiseka ka ntizo lowu Ratsiraka a nga wu sungula hi 1972 kama lowu a nga zhangela a masocha lawa ma nga hahlula a mfumo wa tiko. Hambileswi Didier Ratsiraka a nga zhangela tiko bya Madagascar hi nkama wa ku leha swinene, a gami hikuva a tsutsuma a vuzhangeli bya tiko ntshaku ka loko ku thindeki a makungu yakwe ya ku sivela ku va muyimela ku hlawuliwa Marc Ravalomanana a qoviwa ku va muzhangeli wa tiko tani hi ku leleta ka mavhoto ya nhlawulamani wa hukuzi wa 2002. Maencela ya Ratsiraka ya ku jula ku kanya mihandzu ya nhlawulamani ma byale mpfilumpfilu yikulu leyi yi nga yenca leswaku vaseketeli va Marc Ravalomanana va sungula a ku chololoka hi switarato va phanga miti ya mfumo ni magovela ya masocha ni maphoyisa. Hikola ka mpfilumpfilu leyo tiko bya Madagascar byi heti tihweti ta ku hlawa na byi zhangeliwa hi mifumo mibizi wa le nyingitimu wa ku zhangeliwa Ravalomanana ni wa an'walungu wa ku zhangeliwa ha Ratsiraka. Hambileswo ntshaku ka loko Ravalomanana tlhele a hlawuliwa ku va muzhangeli wa Madagascar hi N'wendzamhala inga December wa 2006 hi 31 ka Sunguti inga Janeiro wa 2009 a sungule ku pfukeliwa hi ntlawa wa vahlamuki va ku zhangeliwa ha Andre Rajoelina loyi a faka a le muzhangeli wa munisipiyo bya Antananarivo ntsindza wa tiko. Vupfukeli lebyo byi humelele hikuva Ravalomanana a faka a hehliwa ku va a zhangela mfumo wa vuhezeki ni vuleleti. Ku khwaqelisana ku nga va kone ka yinci leswaku hi 7 ka Nyenyanyana inga Fevereiro ntlawa wun'we wa vaseketeli va Andre Rajoelina wu sungula a ku chololoka doropeni bya Antananarivo na wu kongoma amutini wa muzhangeli wa tiko Marc Ravalomanana. Hikola ka matshamelo lawo vuzhangeli bya vusocha byi tivisi ku va loko Ravalomanana na Rajoelina va nga luleki timhaka ta politika tikweni byi ta wutla a vuzhangeli bya mfumo ni tiko. Kambe hi 16 ka Nyenyankulu inga Mars wa 2009 ntlawa wa vaseketeli va Rajoelina wu yi phanga muti wa muzhangeli wa tiko wu va wu simeka Andre Rajoelina a ku va a zhangela tiko bya Madagascar hambiloko maencela lawo ma soliwa swinene hi mifumo ya matiko man'wana. Yeah. matimu ya siku. Namuntlha hi dzimukita ku phangiwa ka Pretoria hi vagodzi ni ku hlawuliwa ka Didier Ratsiraka ku va muzhangeli wa mfumo, huvuyikulu ni tiko bya Madagascar. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: ripelele mo tshelo go rantse ka wa radio Mosambiki ya kulosa ko majambulawa ya ta mintlangu ya ku tiyisa miri nyamuntlha hi kongoma kumbexana hi cukisisa letiyelanaka ni mintlangu ya bolo xiyimo xa misava lana hi cukisisaka mintlangu leyi yelanaka ni matiko lama lombaka tikonkulu Afrika nyamuntlha ka ntlangu wa Cabo Verde na Espanya mintlangu lowu humile hi ku ringana kasi swoswi ku beliwa xipimo xa u minuto lana ku belaka Belgica na Egypto hi xihantla ngopfu swinene hi ta gijima hi rhambana ku lwa ntirho Julie Mavota loyi a nga ni a ntokoto wa leswi endlekaka eka ntlangu lowu Belgica Egypto Mavota oyoyo ripelile
1: byi pelile Nicolau Mukavele byi pelile vayingiseti hinkwavo va switichi swa Maputo Gaza na Inyembani hi yangula na kunene kusukela xifundzankulu Maputo lana hi navelaka ku va hi buyisa hinkwato tiyelanaka ni ntlangu wa madambu lawa tikweni bya Estados Unidos de America ntlangu wa kulumba jornada numero 1 ka grupo game bya mundial wa Estados Unidos da América, Marrocos, sinwe na Canadá. Kasike madambulawa no sikule dzi ntlango u landziwa ka kan kamalu hi kubelwa ka spimo sa timinete tizazo ta ntlango lo hi xi hantle ta hlaya leswi a mintlawa a mizazo mi ningenisaka isone nzeni ka campo nga hlaya swa ku ntlawa Belgium jika una Thiabot Balizeni ntseni ka campo va bele bale ntsako i Thomas Nathan Michel Castan ona Tielemans Jeremy De Bruyne na kasi Trossard na De Kertelem kasi ntla wa Gibita u bela Balizeni kuna ofa Ahmed Alenzeni ka campo Hamidi Yasser Hanim Hateya Mohamed Zico Hashar Salam na Marmoshe kasike ntla wa Belgica utlavukanyiswa ha Rudi Garcia kasi Osana San i mutlavukanyisi ntla wa tiku za Gibita hi ku hlaya leswaku a ntlangu kutani wu sungulile Nicolau u ta hi khomelanyana kutsongo ya lulamisa timhaka ta rilato halenu a kusukela xifundzankulu Maputo ku nga le khale ha buya ni manyawu hinkwawo ya ntlangu lowu ku bakapito Romain Abate kasi a video arbitro i Juan Soto kasi mbwapito lweyi a huma tikweni bya Brazil na pfunixiwa ntizo hi vatirhisanikulobye na vone vatirhisanikulobye vatlakulo va swijekana va bisi va buyeka na vone hi tikweni bya Brazil hi vulavula hi Danilo Moniz swin'we na Rafael Silva kutani ke ku nga le khale Nicolau loko hi pfumelela hi ta buya ni manyawu hinkwawo ya ntlangu lowu nkama lowu hi nga kazike hi lulamisa matshamela ku va hi ta ku buyisela a rilato kusukela halenu a xifundzankulu Maputo
0: inkomu swinene Julio Mavota ku nga le khale mpela mi ta va mi tipata ni mintirho leyi ku va mi hi nyika rilato ya leswi mi swi vonaka kusukela a matikweni ya Amerika lana ke ku tisiwa ka manyawu lawa ya bolo hi xiyimo xa tiko bya misava lana ke nyamuntlha hi cukisisaka letiyelanaka ni mintlangu leyi ku belaka vana va tiko Afrika ku sungulile hi ntlawa wa Cabo Verde lowu ke u swi koteke ku ve u ringanyisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Xipanya kasi leswo hi nkarhi wa 0 hours kumbexana mayanoit nyamuntlha ku sungulile ntlawa wa Cabo Verde lowu swi koteke ku ve u humelela nakona i mintlangu leyi yi cukisisiwaka tani lavuleke kona primera jornada wa mpikizano lowu wa ta bola lana ke Gibita belaka na Belgica ku nga le khale mpela ku ta va ni manyawu lawa ma nga ta va manyisiwa mahlweni kusukela kola Radio Mosambiki aka vuhaxi lebyi bya nyamuntlha hina Radio Mosambiki dzongela tiko ka manyawu ya ta bola a hi vula leswaku Costa de Marfin a bile ntlawa wa Ecuador hi bola lin'we kasi Tunisia lwa biwake Suecia 5 mabola ya ku yanguliwa elin'we Xipanya lwa ringaneke ni Cabo Verde leswo ku nga zanga ku veni magolo 6 minuti hi beliwaka Belgica 0 Egypto 0 ntlangu lowu hi nga ta va yo tiyisa mahlweni hikola Radio Mosambiki Maputo Gaza na Inyembana ka rilato lwi nga ta va letisiwa hi Julio Mavota kola aka mintirho leyi ya Radio Mosambiki kasi hi fanela nakona ku ve hi vula leswaku aka ku sungula ka mitlangu leyi Afrika-Dzonga hi lweke a ngheneke hi ku karhateka ngopfu swinene lweke a swi koteke kasi a nga swi kotanga a ku luza swi lava ku swi kota mpela ho luza mpela lwa luzeke emahlweni eka ntlawa wa Mexico hi mabola mambirhi kasi Marrocos na yena a swi koti ku ringanyisa ntlangu mahlweni ka ntlawa wa Brazil hi bola lin'we leswo hi vulavula hi mitlawa leyi lumbaka tikonkulu Afrika mundzuku hi ta va na kona ku pima ka mitlangu Senegal na France lowu hi ta va ntlangu wu kulukumba swinene na wona hi nga ta va hi chukisisa ni ku ve hi nyikela mihandzu kwala Radio Mozambique ka switichi leswinharhu swa Maputo, Gaza na Nyembane na hi le karhi hi xaxameta leyi tiyelanaka ni Mundial 2026 leyi beliwaka ka matiko ya Amerika na yi patsa Mexico na Canada hi endleku hinkwaswo ku ve hi kuma letiyelanaka ni relato kusukela emisor provincial ya Maputo, Gaza na Nyembane a ku ve ni hi tipatsa ni mintirho leyi ya Radio Mozambique.

0: Radio Msambiko tsongarati kumaputo gasa na nyambane ko yiswa mahlweni mintiro le yananaka ni tabola shimo sha tiko tramisava nyamontle tsisa antlangulo wa Belgica kusana gibita na Belgica enkarlo Belgica omelaka kusana hey Belgica omelaka nkolo evela gibita omelaka mahlweni ka Belgica e bola lingwe na bala ku anzulo uyanza ku ve gibita liena rakala ka xikwata lexi sha mimpikizano lei e tsukisa na kona mitiro lei lanake Nova Zelandia anga tapem tamuni ra ku ve apala group G leso na i navela ku ve gibita liena rangela ka xikwata lexi sha group G tsundzuka na kona muyingiseto ku rhandzeka leswaku aka mitlangu yin'wanyana leyi yelanaka ni mitlawa ya Afrika-Dzonga hi lweyi ke a tsandzekeke mahlweni ka Mexico na biwa hi mabola mambirhi kasi Morocco xa ringanyisi ntlangu mahlweni ka Brazil Tunisia hi lweyi na yina swi mutsandzeke na biwa hi mabola mambirhi
1: Nicolau
0: leswo hi Suecia Costa de Marfim hi lweyi a swi koteke ku ba a Ecuador hi bola lin'we kasi Cape Verde hi lweyi a ringanyiseke ntlangu na Spanya kasi kani mitlawa yin'wani ya tikonkulu ya Afrika leyi ya hanyiveliwaka ku ve yi ta bela hi nga vulavula hi Senegal lweyi kalaka nga se na bela lweyi a nga ta kuma mintamu xikan'we na France nakona yani ntlawa wa Argelia
1: Nicolau aite kumbo ingela
0: mintamu ni Argentina nakona ku ni ntlangu wa Congo lweyi na yina va fanelaka ku ve a pima mintamu ni Portugal kasi ya loko na mintlawa ya lomu tikonkulu Afrika leyi nga ta pima mintamu ku ve ni hi tsukisisa ku ve Afrika na yina va tikomba vunene bya yena hi xiyimo xa leti tiyelanaka ni ta bola a tikomba vukulukumba bya yena ka leti tiyelanaka ni ta bola hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ku beliwa xipimo xa 49 minutos
1: Nicolau
0: gibita zero Belgica ikari tsukisisa ni mintlangu leyi ya tiko nkulu Afrika a hi xaxameta leswaku fika nomu lowu Cape Verde a ringanisile ntlangu ni Spanya Afrika-Dzonga biwile Mexico kasi a ntlawa wa Tunisia hi lowu u biweke Suecia Costa de Marfim ya biye Ecuador Marrocos xa nyikanisi ntlangu ni Brazil
1: Nicolau,

0: vatekile ava Gibita mbwapito anyimisa ntlangu ku aku kuveni xihoxo layani. Kuveni xihoxo xa ku yinciwa a Trossard lweyi a taka va na a susumeti Zizo nuna wa Belgica, nuna wa Gibita. Ku ta biwa xikhatiso nkama loko beliwa ka 3:30 ni vona mbeli Telemans wa Gibita kasi wa Belgica lowa bikisaka bola mbangwini wa kone ku va ku biwa xikhatiso na dumba ta va le Maxim lwa yaka kone ku beni ka xikhatiso xibiwile bola byi mpfukeni babola Luka ku bola byi famba henhla ka mabaliza, bola byi fambi henhla ka mabaliza ntsaka ko va ku biwe a xikhatiso xa ku khatisa ntlawa wa Gibita kasi lwa big bola ave Michel skaltili bola dzini ava Gibita kama lo ningana kaka 4:30 va Gibita va chulili bola gamu guardare Giacoma a dzinisa ndlela ku kanganyisa asho kasi guardare dish tibo a le kusuhi swinene a swimintila swi fanekelaka kone a khoma bola. Bola dzi le mpfukeni, bola dzi biwili, bola dzi game ku dziya fa ka ntshato wu gamu wa baliza dza munyimeli Ofa Chaubier wa Gibita. Na kulunkama bwapitu aku swi dzinganile ka vusiku lebyi, swi dzinganile ka nhlikani lowu hinkwaswo leswi faka zonwa ku va swi vona ka ntlangu lowu ntlawa wa Gibita wu dzinganike na Belgica hi bola dzin'we kasike Mohamed Hani i muningeni wasi wa golo bya Belgica, Ashor i muningenisi wa golo bya Gibita. 20:69 inkamalo ma golo maningenisiki hawone ku hlaya
1: inkatsoxana kona mavota leswaku a golo la Belgica i out golo li endliweke hi mpeli wa ntlawa wa Gibita ku twa a ku tlimiwa minkolo la yena hi Lukaku loyi a nga nghenele xikarhi ka vabeli lavambirhi
0: kani mam swinene ku yi basisela Nicolau Mukavele ku hlaya leswaku ntlangu lowu loko wa sungula ave Gibita lweyi a yinchiki hinkwaswo ku va a tshindzekela a balizeni bya ntlawa wa Belgica handzu wa swona wu tikomba ha 20 nkama lowu a ntlawa wa Gibita wu swi koti ku va wu ninginisa a golo bya ku sungula ka madambu lawa kumbe ka vusiku lebyi kumbexana ka nhlikani lowu na byi ninginisiwi ha Ashor ka pasi bya Mohamed Salam kasike a golo bya ntlawa wa Belgica ave Henny out golo tani ku hlaka Nicolau Mukavele ntsako ku va vabeli vabidzi va le ntsako va ntlawa wa Gibita i vulavula ha ya Serna Hani va ta va va pfumelelile leswaku va kanganyisiwa hi mbeli Luka ku lweyi ntsena o va ni a 30 ndzeni ka kampu nkama lowu a yi ninghenelaka 66 leswi swi endliki ku va handzu wu cinca kusukela lano a va Belgica ntlawa wa Gibita. Ntlangu wu ve ntlangu wa ku xonga swinene a un'wahun lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko hi lavisa leswaku ku ve ni nkama lowu faka ntlawa wa Gibita wu sindzisa hi ntamu wu tshindzekela a balizeni bya Tobo kasi Tibo na nakone hitlelo bya Gibita va swi kotile ku va hi makhambi man'wana makhambi manyingi va tshindzekela a balizeni bya Ofa. Ntlangu wa ku xonga swinene, ntlangu wa ku va hi khambi bya vubidzi namuntlha tikonkulu Afrika a kuma a pontu yin'we ntsaka ku va Cabo Verde na yena dzinganile na Spanya hi 0-0. Nikolao, hi ta nyima kola na hi ku nyika nkama ku va u hi tiseletelanaka ni statistika mavonela na mbi tin'wana ta taka va kona eka switichi swa Maputo, Gaza na Nyembani hi vulavula eka ta disporto ngopfu hi vulavula hi Mundial wa Estados Unidos, Mexico na Canada. Júlio Mavota, Amberlato. Vakwezu, inkomu ku va mi hi voleki tindleve loko ku nya ntamu ya mahlweni ku zangela masiku ni minkami taka ta tlhela ta va swin'we. Salani.
1: Inkomu swinene Júlio Mavota hi rilato la ku saseka ngopfu leyi mi hi nyikeke lana ntlawa un'wana wa tikonkulu Afrika u koteke ku teka a pontu yin'we mahlweni ka Belgica, ntlawa lowu wa Gibita lowu u nga ya kumbexana u nga ha tikomba ku ngani u sukile nawu ni handzu wa ku yantswa kumbexana wa ku humelela kambe kwala ka ku ve vabidzi va beli va le ndzhaku va kanganyisiwile va swi kotile ku ve lukaku va va kanganyisa kuza ku ya huma outgol ku nga le khale mpela ta va hi fambisana leti yelanaka ni mastatistika kumbexana ni matshamele ya ntlangu lowu leswi u yi endliseke xiswona ni ku ve hi katsakanya tin'wanyana leti ti yelanaka ni mitlangu leyi nga ta va yi endleka mundzuku yin'wanyana leyi yi nga ta va yi cukisisiwa kusukela kola Maputo, Gaza na Nyembani eka mintirho leyi ya Radio Mozambique hi dzonga la tiko kusa xin'wana ka swibohelo swa hina swa nga Radio Mozambique ku ve hi nyikela hinkwaswo leswi swi yelanaka ni mahungu ka muyingiseri wa ku rhandzeka ku ve ni a ni hinkwawo mahungu lawa ma yelanaka ni leti yelanaka ni mitlangu ya ku tiyisa miri u nga kanakani muyingiseri wa ku rhandzeka u tshama ku leswaku mundiyali u ta mu luza mundiyali ya kola Radio Mozambique mundiyali a nyikeliwa kola hi tirimi ta hina tirimi leti hi vulavulaka tona hi vulavula hi xichangana nga va xitshwa kumbe xirhonga hi le ka 23:04 minutos loko hi cuka ma statistika hi nga cuke hi tlhelo ka makartau Belgica hi lweyi a kumeke 2 makartau amarelo ya kufana ni Egipto kasi akuheleni ka primera parte Belgica lwa nga ni kartau lin'we Gibita ni mambirhi kasi Gibita nga ha engetelanga lwa nga engetele Belgica lava ringaneke hi makartau mambirhi loko hi cuka ma passed ball kuma leswaku 54 malumba Belgica kasi Gibita a ni 46 leswo ka xiyenge lexi kasi loko hi cuka leswi hi tirhanaka ni marematch total jo marematch nga mikuluvanya hinkwayo 15 lumba Belgica 14 ai lumba Gibita kasi mapasi hinkwawo kumbexana ku posana ka bola ka ku enela hinkwako 453 jo mapasi 397 malumba Gibita 453 malumba Belgica kasi loko hi cuka swizathu nga mafalta hi kuma 15 malumba ka Belgica 15 na wona malumba ka Gibita kasi akuzanga ku veni makartau vermelho lana ke hi cukisaka mastatistika ya mitlangu leyi heni hi lweyi a endleke golo li lumba ka Belgica na yili out golo golo leli a ti endleleke kasi aka letin'wanyana hi ta vula leswaku i mitlangu leyi kumbexana hi xiyimo xa tikonkulu wa Afrika ku fika nomu lowu hi nga vula leswaku Belgica ka group G yi yena a rhangelaka xikwata na alanziwa ikipita voringana mpela tipoti kusa vaipatarile pontu yimwe yimwe kasi kutachora kuve kubela Iran na kumshana Iran na Nova Zelandia lana kungatava kuhuma tivasa ku tabela klasifikativa litava litshamisa ku yini ka matshamele lawa lexin'wana xi tiyeke lexaku mundzuku ku ta va ni ntlangu lowu nga ta beliwa lana ku nga ta bela Senegal xikan'we na France mintirho leyi ta va ni vuhaxi kola Radio Mozambique maputugaza na inyambani hi rhamba ku muyikiselo ku rhandzeka nga pfumale ka tipatsa ni mintirho leyi kasi nakona handle ka litielanaka ni tikonkulu Afrika hi nkarhi wa menoiti Arabia Saudita na Uruguay Iran na Nova Zelandia hi nkarhi wa 3 horas France 21 horas akava mitamu ni Senegal hi mintirho leyi i kuxana hi mintlangu leyi nyimeliwaka ka majambu kumbe ka mixu wa nyamuxa loko hi cuka ni ku katsakanyeletiyelanaka ni mintirho leyi beliwaka kuxana leyelanaka ni Afrika hi ta vona leswaku Afrika antlawa wa Kwashat Marfi hi wona u swi koteke ku ve u teka 3 puntos u va u rhangela a xikwata xa tabela klasifikativa ku se u swi kotile ku ve u ba a Ecuador ka ka ntlangu lowu wa ku sungula loko hi cuka hi ta vona leswaku i ntlangu lowu kumbexana Kwashat Marfi yena ke yanga ni 3 puntos kasi Alemanya na yena ani 3 puntos lana hansi kumaka Ecuador xikan'we ni Curaçao kusa Alemanya lweyi a beke Curaçao kasi 3 puntos hinkwayo ya enela ku hambana ntsena hi kolaka magolo lawa ma endliweke i mintirho leyi hi cukisisaka na hi navela ku ve hi patana ni mintirho leyi ya Radio Mozambique 23:08 loko ta ku 23:30 hi ta va ni ultimo journal kola Radio Mozambique maputu gaza na nyambani kasi hi ta tisimama no unahangana hi vuya ni tin'wanyana leti yelanaka ni mastatistika ni tin'wana leti yelanaka ni ku cukisisa leti yelanaka ni ta bola hi xiyimo xa mundiali laha hi cukisaka mintirho leyi nga ta va yi endleka ka tikonkulu Afrika 23:09 hi na emawina.

23 horas na 23 minutos, 23 na 23, vlale swa ku nyamunta, sa seta wa sungula kube ku etsiliwa group la mangwenyane la na Arabia Saudita nga tava pima mitamu ni Uruguay, Iran ta pima mitamu ni Nova Zelandia, e kasi França ta va pima mitamu ni Senegal. Nukwanyanti la nakani mitamu ti samiri nyamunta, kutuna mundzuku Musambola ta va sungula la nake kosta Zola nga tapima mitamu ni Shingal di Teti leso imintiru leia lanaka ni Musambola imintiru leia nga tava na yona i hashiwa kusukala kola Radio Musambike loko ituki sisali titira na kana kona ni Musambola itawana leso ku ferro ferro beira iya naka rongala kash kwata leishi ni 11 pontu kulanza ferro ferro wanakala ni 10 Black Bulls ni 9 Liga Sportivo wa Sofala ni 9 pontu kosha Zola 8, Leo Sportivo Songo 8, Ferro Vero Lishinga 7, Ferro Vero Yohana Mpula 6, Asunto Sportivo Vilankulu 5, Ferro Vero Maputo 4, Asunto Sportivo Pemba 3, Machakene 2, Shingal 1, Bahia de Pemba 0, Yena Kumeka Kale Hansi, Kasi Luarangala Kashkwata e Ferro Vero da Beira, Le Hansi Kumeka Bahia de Pemba. Le Telan Musambola, Kami Tangu Yaku Tisamir, Kusanya Musheleka, Dama Jambu Yaku Hambana Nimanguanyani, Kusa, Ituksa Tabu. Ta bola, shimo sham. Tikunkulu ngivulavula mundial lwa belwaka na vula leswa ku Senegal mzuku atava pima mitamu na France loko ina vela kuchuka a matsamele ya grupo E lana ke France kumeka kalia na France Iraq Norwega shikangwe na Senegal kasi mitlangu lei inga tava ichukisiwa akusena bela ni wa umwe eka mitlawa lei kasi antlangu kusungula tava lo unga wakata Fransa shikamwe na Senegal lana kengata wa chukisisa nukutipa shoko iwa hii matamele ya kona ya mitangule hii ya kutangu 23 na 30 ya tavani ultimu jurnal ilo nto vatan karlo kube balisa mwingi siro kuranze kakale itela na kanima jambula wata mitangwa kutisamir mbrele shwa ku kani tinyinge ngata wa itila kola karra jumsabiki.